0: morning, Diyos Marhay. Nandodong na pinagayan.
1: Ayun, good morning.
0: Marhay na aldaw tapos and what programang Lingkod Bayan Updates. Job sa pag-walking. Direkta po daman sa inga ni kita Job sa San Carlos.
1: Yes.
0: Pawaros. Matagbak ay tama no? San Vicente. Bago mag San Vicente, Matagbak, San Vicente, duman kami nag-walking. Ni Council Baso sa Muyang Tugang na siye. And matalaga, mas magian pag nag-exercise. So,
1: yeah.
0: Happy
1: morning.
0: Saturday sa Gabos. Sa Gabos po ng mga nakatutok na sa drama, na updates, welcome po kamo, dagos po kamo. And pagkaaldaw, it ay 11. Yes, 11. Grabe, July 11 na palan. And inibahan po kita. 9 ang pagka. 8 na. Wow, 8:09 na. Welcome po, pero di kasi one video in. 8:09, Dagos Tabi is mang Lingkod Bayan Updates. Kaya iba po ang sa inyo mga Lingkod Bayan. Member Attorney Sheena Onrubia de la Cruz with Councilor Arnold Yob Onrubia. Good morning, Romel Maglasang Mirabel. Ayan, good morning.
1: Good morning.
0: Good Bariso, good morning po. Good morning sa Gabos sa mga taga-Sugad. Naghihiling po ako na live digdi sa Laguna, Mayet. Hello, Mayet. Sa Gabos Tabi na mga naka-live na, or I mean naka-tune in na via Facebook Live. And thank in. Share ito para marami pa tunghay makasubaybay sa ating programa. And sa Gabos nga naka-in sa sain ng mga radyo, panig ng mundo, ng Pilitang Buong Siyempre po, welcome ka mo sa programang ini. Yes, good morning, good morning.
1: Ayan.
0: Puon tabi sa TV, malinaw, of course, tabako, malilipot, Bakakay, and Santo Domingo. Dagos po kamo sa programang Lingkod Bayan Updates. Ayan, belated happy birthday po kay Mayor Sinon Volante.
1: Belated happy birthday po, Mayor.
0: Si Mayor Sinon, ang I think siya man ang host together with Sir Buen sa programa Sunod sa Tuya.
1: Yeah.
0: Oo.
1: Yes,
0: so,
1: yes.
0: Welcome po. Giraray sa Satuyang Programang Lingkod Bayan Updates.

opening man po niyan kang Governor's Cup. Alauna po at Chan. Ayan. And syempre, sa kuya pong mga estudyante sa community college. Nagaturo po ako sa community college. Oo. Well, number one, pangarap ko man talaga ang pagturo. Number two, nahiling ko na mas makakatabang man para sa kuya na makaturo sa mga community college. Tamas nasasabutan ko kung ano mga pangaipuhang mga kabataan bilang kita man po, pigre-representa man po sa mga kabataan duman sa sangguni ang palalawigan. And number three, priority taman po ang edukasyon. So kung direktamente nahihiling ta ang problema, ang mga issues, mga concerns, di mas nakakatabang kita. So iyan tabi. And of course, muya ko man po talaga, passion ko man ang pagturo. Enot kang nakaaging semester, ethics sa kuyang pigturoan. Oo, mga office administration students. So shout out sa mga sudyante ko. And ngunyan, mga entrep students, so mga business students, ang sa tuya man pong pigturoan, business law and taxation. Of course, as a lawyer, I know I can impart something. And sa bar exams, iniwan sa pinaka mataas kong grade unexpectedly. Yes, so commercial law and taxation. So gusto ko man po talaga. So, yeah. And speaking of community college job, kasuod ma, nagkaigwang Thanksgiving sa Bakakay Community College sa pag issue kang CHED or the Commission on Higher Education, ka Certificate of Compliance, the Early Childhood Care Program.

0: Congratulations.
1: Baka kay Community College.
0: Yes. So, igwan na po sindang Certificate of Compliance for the course or program. So, they have 200 plus students na iyan po ang pigtitake. And sabi nga ni Sir Joe, kaso bago ka ipuhan tangaya iyan, Early Childhood Care Program. So, you have in line with your ordinance, no? Yung ECCD.
1: Yeah. Mm-mm. For tobacco.
0: For Tobacco City. Ayan. So, yun po. Yaon po duman si Kong Criselle. Ta, of course, si Kong Edsel Lagman man po talaga. So, sa paagi po kang sa iyong pondo, efforts na tugdok po talaga itong community college sa request kang mayor po kang Bakakay na si Mayor Dinky. And ngunyan, maugmahon kita na si Mayor Nuki and si Vice Mayor Bob and of course ang munisipyo talaga po na committed sinta to make this successful. So, congratulations once again. Jason Barba, good morning. Annalisa Balmaceda, good morning po. Cha De Leon, hello po, good morning. Jason Barba, of course. Christian Macenas, Marhaina Aldao Sagabos. Sige, ano yun? Will you be the one to go first sa Satuyang update? Sige, yes. Arang po nito, baga ang format, digi sa Satuyang programa. Nagtatao po kitang updates para sa Gabos. Siyempre, we have the right to know. May karapatan kitang maaraman. Number one. Number two, paano kita paano ta ma-avail ang mga services kung di itaaram. Siyempre, bilang mga syudadano, bilang mga albayano, bilang mga tabakenyo, mga tagadigdi sa First District, kay puhan tang maaraman. And siyempre po, accountable kami sa Indo mga tugang, kaya maut ni po na talagang i-report sa Indo ang mga pigigibumi, especially that naka 1 year na kita yung
1: yes.
0: No, in service and in this thank program you. Ma 1 year naman kita sa programang Lingkod Bayan Updates.
1: Okay.
0: Good morning po Umadde, BM Sheena and Kuya Consiob, Kuya yon. Dan Cantal.
1: Happy
0: ako na makita ka Kuya Dan kahapon sa Bakakay Community College. Resalina Alarte, good morning. Long time no here. Ayos na po ang radyo ko. Makusugon po digdi sa Tramo Road, Divino.
1: Wow.
0: Shout out po sa aki ko, Adam Christian Alarte, scholar ng bayan, struggling in his studies in UP.
1: Wow UP. Scholar ng bayan.
0: And Mayor Ray Bragais is also tuning in.
1: Wow,
0: ang,
1: Mayor!
0: Ang satuya pong Mayor
1: Digi
0: sa Tabaho.
1: Good morning, Mayor. Good morning,
0: BMC
1: Mayor.
0: And Consiob. Hello po, Mayor
1: Good morning,
0: Ray.
1: Mayor.
0: Thank you for tuning in. Sa Gabos po na mga naka-tune in pa, sige lang, message lang po kamo, comment lang po kamo. Sa Gabos po na mga ate and kuya kuman po sa Eagles,
1: yes,
0: Saga po
1: yes.
0: Ang Rexicom, Regional Executive Meeting, gigibuan po sa Gardenia. So, mga kuya and ate from all over the region. And ang samuya po ang Lady Eagles Club. Digdi po mayon Lady Eagles Club, iuman po su host. I mean, District 13. Tapos kami mansyon. So, yun.
1: Ayan.
0: And si Mayor Ray is sa kuya.
1: Yes, kuya.
0: And sa Ate Jo.
1: Oh,
0: isa
1: dati.
0: Good morning, Ate Cherry Car. Good morning, Attorney Sheena and Consiob.
1: Good morning.
0: Merly Pobocan. Good morning po sa Indugabos dyan, Ma'am, Sir. Ayan. Okay. Di ba ang ganda nitong shirt ko, Yob? Never ready, always...
1: Only prepared.
0: Bar boys. Never ready, only prepared.
1: Yes.
0: Yung man nga, you'll never ever be prepared to take the bar. Never ever be ready. Pero prepared.
1: Yan.
0: Kasi you won't feel ready talaga.
1: Mm-mm.
0: I think it's also true sa ibang aspeto kang buhay, di ba?
1: Yeah.
0: For example, in initiating any activity, parang you always feel the hesitation, may apprehension ka, may takot ka.
1: Yes.
0: No? But prepare. Only prepare and, you know, I think the level of your preparation determines the level of your success.
1: Yun.
0: Okay. So, Yob, you go first, I think, with your updates.
1: Yes. Okay, good morning mga tugang. Ngunyan po, saro man sana ang Satuyang update. Happy po ako para po i-share sa Tuya Gabos na naipasar na po sa second reading, both sa Bihon, tapos na po sa deliberation, tapos na sa debates namin sa Sanggunian, manungod po duman sa

0: Baku City Anti-Bullying Ordinance. Yan. So, magayunon po dahil pig-localized ta and pig-strengthen. So, Anti-Bullying Act. Yan po ang national law, national batas, manungod po duman sa anti-bullying. And ang pinaka-obheto po ka ini, kang ordinance ang ini, is dapat po safe ang satuyang mga learners sa laog asin luwas kang eskwelahan. Base po sa report asin sa pag-aadal kang mga experts, lalo na po ang EDCOM 2, saro po sa causes kang pag-absent kang mga kang mga learners ang bullying. Siyempre po, dakulo na po kitang nadangog ng mga istorya na dahil po sa bullying, nagkaigwang trauma ang sarong aki. And as an effect, dahil po siya, dahil na po siya malaog sa eskwelahan. Habuta po yan, mangyari po digdi sa tabako. Habutang mangyari na dahil sa bullying, dahil nakakakuakimaray na pag-aadal o edukasyon ang sarong aki. So, ini po ang kamauwotan kang anti-bullying ordinance. And syempre, more importantly, mga taga-tabako, mga taga-albay in general, habuta po mangyari. So, nangyari duman sa Tacloban. Nagaribaga nangyayari na so, nangyayari sa ibang bansa. Lalo-lalo na po sa US.
1: Yes.
0: Sa US, ipo isupig sabing mass shooting.
1: Mm-hmm.
0: Yeah.
1: And mga estudyante mismo,
0: yes,
1: ang perpetrators.
0: Oo.
1: So, makamundo iyob and base nga ni sa investigation, one of the factors talaga na sinda, biktima kay bullying.
0: Bullying. Mm-hmm. Yan po. Kaya dapat pong masabutan talaga ini. So, sa US, nakulong po ka ng mga scenario, situations, incidente, na dahil sa bullying, yun na, nagkuambadil, as in nagpara shoot, nang nagpaputok na sa loob kang iswede. Eh, po ito, nanggad. So, nangyari sa Tacloban. Kaya po, sa tabako, habuta yan. We want a safe schools. We want a safe community. And especially po, ang tabako baga, kita ang syudad ng tunay na pagkamuot. So, dapat talaga na to transcend nangyayari on the ground. So, ano po ang nasa loob kang ordinansa? First of all, this ordinance does not create anti-bullying law. Iguana pong ba?
1: Oo. Uh-huh.
0: Exist na, ano na yan, nag-i-exist na yan. This ordinance simply establishes the local support mechanisms that the LGU is legally empowered to provide under,
1: yes,
0: the local government code.
1: Yes.
0: Day naman po kita mga tugang nag-legislate kung paano ang pag-imbestiga. Day naman po kita nag-legislate kung paano ang pag-gibuki incident report. Iyan po, nasa jurisdiction na po iyan kang eskwelahan. Ang sa tusa, pig-legislate paano ang lokal na gobyerno kang tabako masuporta? Paano ang lokal na gobyerno kang tabako matabang sa pag-resolba o pag-prevent ka mga bullying cases? So, ang angkla, ang pinaka-legal basis po kang ordinansa ini, syempre, number one, ang konstitusyon. Number two, ito pong nasabing batas, itong Anti-Bullying Act and its revised implementing rules and regulations. Kasi po ang implementing rules and regulations kang nasabing batas, very updated. Year 2025 ata, pinaluwas din na Secretary Angara. So, updated po ang national law. Ngunyan, ang ordinansa ta, paano ang lokal na gobyerno masuporta?
1: Mm-hmm.
0: So, kaya ini na po, paano mananggad? So, digdi po, sa ordinansata, number one, magibo po ki action plan. Inatasan kang ordinansa after 180 days upon the enactment of the ordinance, CSWDO is tasked to make a comprehensive action plan. Digdi po sa tabako. Sa tabang po yan kang DepEd, BFP, PNP, DSWD. And number two, magkakaigwa na po kay local referral mechanism. Ngunyan, arog po kayo na ang mangyayari. Pasimplihuntahan na pong explanation. Ang incident report, pwede po yan maghali sa school head, sa school discipline committee, guidance counselor, sa parents, or any competent authority

0: pwede po si Damagibo ki-report. Day mi lang, sa ordinansa, day mi lang inassign sa school head ang ma-report. Mm-hmm. Nag-ano, school head, pwedeng so parents, pwede maestra, pwede guidance counselor, basta pag may insidente, pwede na po mag-report sa local government. Ngunyan, sisay ang kisay i-report. Mm-hmm. I-report po kay CSWDO. Si CSWDO, i-assess niya kung anong insidente ito. Tapos, kung ano ang case, i-refer niya na sa tamang opisina.
1: Yes.
0: Kumanungod po iyan sa, kung igwa ng criminal element, si CSWDO, i-refer niya na sa PNP. Kung manungod iyan sa psychosocial support, sa CSWDO. Kung manungod iyan sa health intervention, sa CHO, sa City Health Office. Kung manungod, kung nangyari ang insidente sa luwas kang eskwelahan na nasa jurisdiction kang barangay, i-report ni CSWDO sa barangay. So basically po, iyan ang local referral mechanism. Pig-strengthen ta, so CSWDO, na siya na po ang magiging referral focal person para po sa mga bullying cases sa tabako. And syempre, ang sarap pa po sa pinaka salient provision kang ordinansang ini, maalat po ang lokal na gobyerno kang tabako na 1 million pesos.
1: Wow.
0: For the initial implementation of this ordinance.
1: Wow.
0: Only for anti-bullying.
1: Wow.
0: Oo. So ano po ang coverage kang 1 million pesos? Igwa po yan na coverage. Ang coverage po kayan, parent education, capacity building, community participation, formulation of the action plan, partnerships, and mental health promotion. So, iyan po, may breakdown po iyan. Tinauta na sa sanggunian. So, breakdown kang 1 million. Kasi pigapot, during our deliberation, ano nga ang basis kang sarong million, kang 1 million? So, breakdown ta po. Kundi ako nasa sala, nag-alat po kita ki 300,000 para po duman sa formulation kang action plan. Kasi po ang pag-formulate kang action plan, bako sa na po yan sumasurat ka lang.
1: Mm-hmm.
0: Kay puwan dyan na stakeholders engagement.
1: Yeah.
0: Kay puwan na survey, kay puwan na focus group discussions.
1: Mm-hmm.
0: And it would cost, syempre, mapakaon ka, makakuha kang ki mga office supplies. So, iyan po ang obheto kay ning ordinansa. And ngunyan, sarap pa po sa salient provision kang ordinance na magkakaiguan na po kay annual report.
1: Mm-hmm.
0: CSWDO is tasked to come up with annual report to promote accountability and allow sa sanggunian to exercise oversight over the implementation. So yearly, ano ang tapo ini tututukan? Ano ang nangyari after a year of implementation?
1: Mm-hmm.
0: Naon po iyan sa annual report.
1: Mm-hmm.
0: And pig sabi tama po duman sa ordinansa na magkakaigwa po ki annual summit manungod po sa anti-bullying. So, igagather ta ang gabus na stakeholders through a summit para pagurunan ano su mga performance and ano pa ang mga dapat gibuhon moving forward.
1: Yeah.
0: So, basically, that's the overall provision kang ordinance ang ini. Para po sa Kuya BM, ang pinakamahalaga hundigde is syempre so funding. Napigsabi ko talaga that this funding is for anti-bullying purposes only. Kasi po, pwedeng sabihin na igwa ng budget para sa child protection, igwa ng budget para sa arukin ng mga activities. Pero talaga, make sure ta na ining 1 million, this is only for anti-bullying. Para talaga mapakusog ang anti-bullying.
1: Amen.
0: Policies, digi po sa tabako.
1: Amen. So may dedicated na po na pondo, consecrated for that purpose.
0: Yes.
1: Iyan po ang kapangyarihan kang legislasyon that you are able to appropriate and institutionalize funding.
0: Yes.
1: So again, kung nadangog na po sa tataramo ni Yob, initial lang ito.
0: Initial.
1: O, initial na allocation. So, igwapa po sa mga susunod na mga funding. And I believe, no, the government prioritize education, school safety, and of course, peace and order in Tabaco City.
0: Yes.
1: Oo. And the Dakulaon po ining tabang Councilor Yob. So,
0: yes,
1: thank you for this anti-bullying ordinance in Tabaco City, the localization of the law. Congratulations,
0: yeah,
1: sa sangguniang bayan.

0: And syempre magpasalamat. Gusto ko po magpasalamat sa inputs kasi sa kuyang pag-iriba sa konseho led by our vice mayor and syempre sa DepEd and sa technical. Si DepEd SDO Tabaco led by Ma'am Fatima talagang nag-designate sisi ang mga members kang technical working group and we have a group chat. Thank you so much po technical working group sa indong inputs. Yes. So inabot man po kami more
1: grabe
0: sa pag-discuss sa pag-ano and nag-work kami face to face and GC. Yung wow. Mga power kang GC.
1: Yes, it always takes a village to raise a child, no? And it always takes a collegial effort to make things happen, no? Such as this. A safe school environment in Tabaco City. So, again, congratulations, Yob.
0: Third and final reading na po kita next Tuesday.
1: Regular session. Yan. Yes. Naisip po ba ninyo bakit regular ang tawag?
0: Ayoko nga.
1: May irregular ba?
0: That's a good... Trivia.
1: Trivia, no? This is Lance. Diba, kilala nga si Lance. Diba parang, oo nga, no? Bakit regular ang tawag? Meron bang irregular? Meron bang special? Meron kasing special. Yung regular kasi po, yun po yung nakasaad sa batas talaga. Na ang mga local sanggunian po natin ay dapat nagmi-meet po once a week.
0: Mm-hmm.
1: At least once a week. So yun po yung regular na sanggunian session. Session po ang tawag, no? Hindi lang meeting, it's called session. So, pag sinabing special, yun po yung may special pong patawag. Meron pong requisites ng special. So, it's the chief executive calling for a special session. Alam nyo naman yung nangyari din with the Congress, di ba, na nagpatawag si presidente ng special session. So, yun na yung special. Ano pa, pwede rin po na magpatawag yung sanggunian din mismo.
0: Yes.
1: Majority ng sanggunian. Ayan. So, yun po yung pagkakaiba niya. So, and more of that. I think we can do that, Yob, di ba? Yung trivia. Ako yun ang gusto kong gawin.
0: Yeah, trivia.
1: Yung mag-share ng mga trivia on legislation.
0: Para aram talaga po ang taong bayan. Oo. Nataarog kayo yan. Medyo haloy. Kasi may process. Bako po haloy, may sadyang may proseso.
1: Oo. May parliamentary procedures. So, ngun yan, present si Ma'am. Sabi ni Ma'am Jing Seya.
0: Maria Vivian Seya.
1: Present po ako BM Sheen sa Enconcio. Nagpa-check ng attendance si Ma'am. Kasi permiman baga siya naka-tune in sa programa ta. Si Ma'am kasi po, taga Malinaw man ini si Ma'am. So, sabi ni Ma'am, permingiyan kami ako nakaantabay sa programa nindo. And may special siyang message, Yob, sabi niya.
0: Okay.
1: BM, thank you very much. Until now, we can't believe that yung team niya daw at siya, that their dream is now a reality. All because of you po. Praise God forever for sending you to us. May God bless and answer your wishes and prayers.
0: Yan.
1: We love you. Kasi yung dream nila na magkaroon ng updated, upgrading ng organizational structure nila ay nangyari na.
0: Wow, congratulations po.
1: Praise God. So, yun din po ang kapangyarihan ng legislation na natutulungan po natin yung mga opisina na magkaroon po ng updated. Of course, dapat updated naman ang mga organizational structure natin. Yung mga positions, dapat updated naman ang mga organizational structure natin.

0: have less in life, diba?
1: Should have more.
0: More in law. Yan po ang sabi ni President Ramon Magsaysay. Another yob.
2: Okay.
0: Bako lang po sa PSWDO, so AVO or the Albay Veterinary Office. Isipin mo yob, from how many positions ba yun? I think 11, kundi ako nasa sala. To 90 plus.
2: Wow.
0: Then, oo. So, we're very thankful.
1: No? Approved na so.
0: Oh, approved na po
1: organizational
0: ito.
1: Organizational structure.
0: Yes. Na-lay down ta na.
1: Ordinansa po yan ha. Ordinansa.
0: Ordinansa na iniyob.
1: Bako yan so drawing-drawing lang na.
0: Na chart.
1: Mahihiling mo sa ano. Tigpapaskil baga sa lanob.
0: Oh, well, ito, bago man talaga mangyari ito, igwa naman sinda na naaprobahan. Pero mga tugang, ianda po. Naipong pa. Halo oh, yun na.
1: Ni upgrade
0: na. Ito sa panahon na dahil pa-devolve, fully devolve sa mga functions.
1: Okay, may Mandanas ruling pa, no?
0: Tapos ngunyan, bago na po iyan, may Mandanas ruling sa Supreme Court na talagang dapat may so, not just functions ang pagde-devolve, dapat pati resources, di ba?
1: Siyempre. Tinaway mong responsibilidad, siyempre tawan mong suporta.
0: Pero paano man iyan yung makakayanan kang sa tuyang mga opisina kung ang personnel nila kulang? Paano man sumural nila?
1: Yes.
0: We have to boost their morale. Grabe, 20 years na ngayon kami, BM. 30 years na kami. Dahil malamang kami na pipermanente. O kaya, pirmi ngayon ang salary grade ni Hininasa na 1, 2, or haba
1: ba? So siguro po ano, i-discuss mo, BM, ano ang PSWDO? Si Saisinda, ano ang pigigibuninda?
0: Ang PSWDO po, mga tugang, sinda po, so in charge baga, kang pagtabang sa ayan, pag may disaster.
1: Burial assistance, sinda
0: burial
1: yan.
0: Burial assistance.
1: Medical assistance.
0: Yes, sinda po baga ang in charge siya pagtabang sa mga individuals in crisis.
1: Mm.
0: Diba, may helang. No, iyan ang mga, ano pang mga grupo, mga children, women, older persons.
1: Senior citizens.
0: Iyan, mga senior citizens.
1: So basically po, ang PSWDO, sinda ang DSWD, kang probinsya.
0: Yan.
1: Sa city, CSWDO.
0: And, kasubago, nasabi mo, itong anti-bullying.
1: So anti-bullying, sinda.
0: Pagkatapos sa eskwilahan. Social
1: Sainda.
0: Worker ang ma-assess.
1: Oo.
0: Eh, paano ko ang mga social worker ta nagaharali na
1: yes.
0: kung dahil ta may ang DSWD may pig-offer na halang ko na sweldo.
1: Yan.
0: O kaya iniyob. Grabe ang demand sa ibang bansa. Sa Australia, for example. Ka mga social workers.
1: Iyo po. Iyo. Tunay po iyan ang mga social worker.
0: Paano sa mga trained na ang aram mo man? Minsan ba kung man talaga formal training na igang arog kayo, iba ko lang so dahil sa education ninda o kaya sa mga formal na trainings. Mm. Pero so, aram na ninda ang ins and outs sa opisina. Tapos, inatasan mo ng arog kayo, naasahan mo na, magayon na sa teamwork, so rapport sa opisina.
1: So dynamic.
0: Pero may pangangipot at nagkaigwa ng aki. Ma-college na so aki, for example. O kaya, so, agum niya, arog kayo, ninawara na trabaho, di siya na sanang kaipuan magtrabaho. Paanoan? Paano man sila mabuhay? Sabi nga ni, nata, kamusta nang may tulak? Kamusta na ngayang mga haralang kaw na posisyon? So, dapat tawanan ta sindang magkakanigong support.
1: Yeah. Yeah,
0: kaya
1: yeah,
0: po, mga tugang, yeah, yeah. Grabe man ang satuyang paglaban para digdi. And so, Avo Yob, sindang in charge.
1: Vet po, veterinary.
0: Mga public health workers, sinda.
1: Yes, public, may CSC guidelines na public health workers po ang vet.
0: Ibig sabihin, may hazard man, sinda. Iyan na pag-maintain kang Albay Parks and Wildlife ta. Iyan pag may mga eruption, mga tugang, iyan or mga
1: rabies,
0: calamities.
1: Anti-rabies vaccination.
0: Yes, iyan na vaccination.
1: Pagkapon.
0: Iyan na pag magkakaigwa na kitang yan ang mga sa slaughterhouses.
1: Yan na poultry, livestock.
0: Yan yob. So, pag may swine flu, for example, ayan. So, dapat man talaga na magkaigwa naman na updated na organizational structure. So, grabe man ang pasalamat din ni Doc Pancho Melia and their team, no? Na nangyari po
1: yun.
0: Of course, for the creation of positions, Yan, ma-follow po iyan. Kaya padagos na po iyan na ipapaglaban sa sangguniang palalawigan. So I'm very happy na approved na rin on third and final reading po ini.
1: Wow.
0: Mm-hmm.
1: Nice.
0: Yes. So, ayan. And of course, another po, mga tugang na report ko, nag-deliver po kita kay privilege speech.
1: Mm-hmm.
0: Para po sa pag-observe taman kang MSME Development Week. Ano po ang MSME? Ini po, so micro, small, medium enterprises. Pig-share ko po duman sa privilege speech. So sa tuya po na ordinance, sa proposed ordinance po, na magkaigwa ng sustainable, tuloy-tuloy, dire-diretso pong suporta para sa MSMEs ta. Bako lang pag may trade fair.
1: May ano yun? Small?
0: Micro? Small, medium enterprises.
1: Yan. Mga negosyo po.
0: Iyan po, so mga saladit na negosyo.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Karinderya.
1: Sari-sari store.
0: Sari-sari store. Pati yung kairi ba mga online create, mga online
1: sabay pala creators. Sila dyan.
0: Oo, mga creative.
1: Creatives. Yes, yan. Creatives.
0: Sila kairi ba digdi? Mga photographers, videographers. Mm. Na mga saladit malang, bako mga big
1: tama.
0: Time. Kairi ba sinadigdi yung? So, we have to support them all throughout. Not
1: yan.
0: Just during trade fair. Kaya iba man din sa pagkakaigwang itong display center for their products. Another man, mga shared facilities. Ano kang nangyari?
1: Yan, digi po sa ano, Kobo.
0: Kobo.
1: Actually, speaking of that, tanapaguro ng tana, itong shared facility sa Kobo, ito po so ni-launch na. Duman po sa mga panday. Ang sabi ni Kong Criselle, ano daw kung ang gabos na mga gunting sa munisipyo, sa LGUs, ang mag-supply sa Kubo.
0: Mm.
1: Di ba, may mga gunting na kada opisina.
0: Nasa Tatak Pinoy Act yan. Meron ng law.
1: May batas na pala.
0: May batas na dapat ang mga gobyerno, lokal na gobyerno, government institutions, magkuha.
1: Ayos.
0: Sa mga indigenous products.
1: Halimbawa, ito po, gunting. Gamiton. Kasi magayunan po ang gunting kang Kubo. O ang gabos na ang gunting sa opisina, duman ako aon. O di nakasuporta kita.
0: Duman ang magbakal. Tama.
1: Oo.
0: So, iyan po, dapat man talaga argaan. So, many things to do for Albay and of course, the First District. And syempre sa mga ordinansa taman na mga naaprubahan or na-declare as valid and operative sa mga munisipyo and syudad. For example, for tobacco, so pag-institutionalize kang one-stop shop, so boss,
1: yes.
0: Business one-stop shop. So sa Libon man, so citizen's charter. And
1: Oy.
0: Then pag sa Santo Domingo, so pag hikayat sa mga business establishments na mag-employ kay mga qualified PWDs and senior citizens.
1: Uh-huh.
0: Ayan. So, iyan lang po nag-copyra duman sa mga na-declare as valid and operative sa satuya po ng mga komitiba. Committee on
1: Ayan.
0: Trade and Commerce, Committee on Laws. So, we're so thankful, of course, to sa suporta po kang satuyang mga pag-iriba. Padagos lang po ang, sabi nga ni Niyob, padagos ang maray na, ano yun?
1: Pagtrabaho ni Maray.
0: Pagtrabaho ni Maray.
1: That's my line. That's our line. That's my line. Kasi po, manungod yan sa ano eh, inspired by yan by Kobe Bryant, yung Mamba. Consistency.
0: Padagos lang po ang pagtrabahong maray. Sabi pala ni Ate Sholly Nor, pabati po happy birthday kay Adele Baraquel.
1: Happy kay birthday.
0: Rick Bombita, Adele Basmayor, thank you. Pabati din kay Princess Neil. Sabi pala ni Ma'am Au Biron.
1: Oh yan, si Ma'am Au. Hi, Ma'am
0: chemistry.
1: Au.
0: Congratulations, Konsi Yob, for coming up with a comprehensive anti-bullying ordinance. You mentioned po na all stakeholders will be involved.
1: Yes.
0: Excellent move. Please do not forget the private schools because
1: yes.
0: Bullying happens anywhere, anytime.
1: Yes po.
0: Private and public. Thanks po. More
1: yes,
0: power
1: po.
0: And God bless you.
1: Actually, I forgot to mention Section 3 of the said ordinance coverage. All educational institutions, public and private. Even yung ALS covered po nito. Thank you, Ma'am Au, for that.
0: Yes.
1: Okay. Good morning po kay Yek Kanyeta, kay Romel Maglasang Mirabel. Good morning po. Kay Azon Binamira Bermas. Yun, sabi po ni Sir Romel, thank you po at magkakaroon ng programa ang person with disability, mabuhay po. Attorney Sheena Onrubia and Counselor Yoba Onrubia. Speaking of PWD, nasa extension for second reading na po sa Ordinance Sata, Educational Assistance for Persons with Disabilities Ordinance, 1,500 for elementary students, 2,500 for junior and senior high schools, and 3,500 for college students. So hopefully by this coming Tuesday, as the next regular session on Tuesday, ma-approve na po sa second reading and hopefully ma-elevate na sa third and final reading. Para po sa kaaraman kang gabos, once po na ma-approve na ang ordinansa sa second reading, ano na po iyan? Sure na iyan. So sa third and final reading po kaya, borotohan naman lang duman. So yan po no, para dagdag kaaraman. So Romnick de Laos, good morning. Richelle Dabinalia, maray na aga po sa Indundua. Watching digdi sa Caloocan City. Wow! Nakakaabot na talaga kita, BM, sa bilog na sulok ng Pilipinas. May Mindanao, may Visayas, may Metro Manila. So, thank you so much po sa tuyang mga paradangog. BN Ray, good morning. Watching live from San Carlos, Tabaco. Oh, nag-walking pa lang po kami dyan kasubago. Kaya, actually, habang nag-walking po kita, na-realize ta na grabe po, we are very blessed na magayunan po ang environment ng Tabaco City. Kaya po ako, bilang konsehal, talagang isusulong ko, i-advocate ko po pirme na ma-maintain ang tamang environment. Dahil man pong maraot sa development, but it should be balanced with the right environment. And bilang sarong environmental planner, we will make sure na dahil kita maarog duman sa Metro Manila, na congested, dahil ng open space, kaya digdi po sa Tabaco. Kaya puhan talagang bantayan iyan na so agricultural land baga, so preservation of agricultural land. Kasi sabi po sa local government code, may certain percentage of agricultural land ang dapat ma-maintain. So, yun po, babantayan tayo yan, Pirmi.
0: Nakulao na tabang, Yob, that you're,
1: Environmental planner.
0: Urban
1: yes po.
0: Planner.
1: License po kami. Ako po, pati si Consi Noel Bonoobra, kami po ay license.
0: Yes.
1: License mo, meaning nag-board exam po kami. And sa hirap po kang Diyos, nakapasar po kami.
0: We need more. We need more planners, no? Kasi ang mga legislators are planners.
1: Oo.
0: Diba? So, good morning po, ma'am. Nabasa mo na ini, no, Yob? Fatima. Taga-Fatima.
1: Yes. Ay, yes po. Marites Brito. Yes po. Shout out po sa
0: ay,
1: family de los
0: si Ate Divine.
1: Oh, Ate Divine.
0: Ang former vice mayor of
1: Former provincial administrator.
0: And now, talaga namang ang mahilikadong head, matibayo na head kang barangay
1: Ate Divine,
0: facility services.
1: Ate Divine, baka lang makaagad kita dyan na pinto. Solar. Baka naman. Shout out.
0: Ay, hindi. Kasi alam, oo naman. Tumutulong naman talaga ta si Ate Divine sa mga barangay.
1: Yes,
0: of course.
1: Yes. Very hands-on.
0: Led by Governor Noel Rizal.
1: So, it's 8:51. Grabe, makaskaso.
0: Makaskaso niyo. So, siguro magpaano na kita trivia.
1: Oh, trivia for the day.
0: Trivia for the day. Na parang na-miss na natin yung pa-Gcash natin dito sa programa. Siyempre, good news yan. Galing sa Yicha, no? May sponsor. Mm-hmm. Sponsor Yicha is located at Tahit, Tabaco City. General Luna Street. Haranitabi dyan sa may kope. Parang malayo na yung kope.
1: Likudan po kan dating payahayan. Yan ang pinimpig sa sabi ko. Kain po ang Yicha sa likudan po kan dating payahayan.
0: Yun.
1: Pasi rin po sa Taihi, sa may waiting shed.
0: Sige. So si Counselor Yob, meron siyang question. Thank you Yicha for sponsoring this mga prizes para po sa satuyang mga winner.
1: Okay, simply naman sana po ang sa kuyang question. Ano po? So ordinansa na diniscuss ko ngunyan bayan updates. Ngunyan pong aldaw na ini. Game. Simply lang po.
0: Of course, you know the drill. Text at 0995-420-1404. 0995-420-1404.
1: Bako sana po comment, pero mag-i-text talaga.

0: together with your name and address. Ayan, para we know how to address you. And arami po man, syempre na, hindi kayo robot. Di ba parang may ganun?
1: Yeah.
0: Sinecheck. Anyways, ako naman, another question. Ano po sumang ordinansa, magbigay nung dalawang or ibigay po yung dalawang ordinansa na naaprubahan on third and final reading sa sangguniang palalawigan na ating pong inauthor. Ayan. And in-sponsor. Yung diniscuss ko po kanina.

0: please, with your name and address, ha? Para po, alam namin. Yehe. Please message us at 0995-420-1404. Yung dalawa po na mga ordinansa na naaprubahan sa sangguniang palalawigan na tayo po ang dumipensa at nakipaglaban para mangyari po yun. Okay. Meron pa. Ano naman yung ipinagdiriwan ngayong week?
1: Ayun. Ano yun?
0: Na nag-deliver nga ako ng privilege speech.
1: Uh-huh.
0: Diba, about this one. So, siguro ano na, hint, sari-sari store, ganyan,
1: yeah. May clue na.
0: Okay. So, meron na tayong tatlo na questions, Yob.
1: Yes.
0: So, tatlo din ang ating
1: three
0: winners.
1: Three lucky winners.
0: Mm-mm. Yan. 0995-420-1404.

0: Tuesday and sa PWD, Educational Assistance Ordinance, ma-approve na sa second reading sa next regular session. So, yan.
1: And also, we would like to thank syempre si Sir Loinks and si Francis after
0: yes.
1: Niya onigisa sa tuwi ang mga programa helping us out. Also, we would like to thank ay, si Francis kasi may mga ano kami, may mga
0: yes.
1: need na punta sa office kasi po mayroong mga nag-aantay na magpapanotaryo.
0: Ayun, sa office mo.
1: Sa opisina. Okay. Kasi Sabado yun. No?
0: Syempre, ganyan po. Mag-BM.
1: Ang ating libreng tabang legal, Padagos man po, Gerare.
0: Padagos po yan. Padagos po yan.
1: Padagos po yan. More than my commitment to the first district or to Albay, it's really my commitment to God.
0: Yes, commitment to God.
1: Sinabi ko talaga yan na matabang ako na libre Bulahos. Siyempre, sa mga nalaga, sa talagang nangangaipo. Ayan, so salamat po. And always listening pala sila every Saturday. Ikaw na po, family ng Fatima.
0: Wow, salamat. Salamat po. Salamat po.
1: Sabi ni Eusebio Castillo.
0: Salamat.
1: Vilma Brizuela, good morning po.
0: Salamat po. Ayan, salamat.
1: So na nag-tune in sa Satuyang Programa. Thank you. Mm-hmm. Ini po ang Lingkod Bayan Updates. Kailiba po ang sa inyong mga Lingkod Bayan. Board Member Atty. Sheena Onrubia de la Cruz.
0: And syempre po, Tabaco City Councilor Arnold Yob Onrubia.
1: Salamat. Happy Saturday. God bless everyone.
0: God bless.

0: Pabili po. Ano po yun?
1: Pabili po ng supplement.
0: Supplement? Ah, wala po kaming ganon. Vitamins lang for immunity.
1: Ha? Sa panahon ngayon, hindi lang for immunity ang kailangan. Dapat may antiviral dahil virus ang nilalabanan natin.
0: Ah, alam ko na. Antiviral ba ka mo? Ito ang TDA o Pauti Arco Capsule with antiviral quercetin. But wait, hindi lang pang-immunity at antiviral dahil higit ng 40 years na nagbibigay protection at depensa laban sa mga sakit ang Pauti Arco Capsule. Ito rin ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic at lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure at cancer.
1: Amazing. Yan. Perfect for immunity, plus may antiviral property.
0: Uulitin ko ha, lahat ng mga nakamamatay na sakit ay dapat iwasan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise, healthy lifestyle at higit sa lahat ay ang tamang pag-inom ng daily supplement tulad ng Pauti Arco Capsule na may duble protection sa ating katawan para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos. Pauti Arco

0: capsule. Protection, defense against diseases and viruses every day ng PDA capsule para every day healthy ganon.
1: Magkano ba yung PDR ko?
0: Ay, eto 15 pesos lang SRP po yan.
1: Oh, tamang-tama. 7.50 ang pera ko. Hatiin mo na lang.
0: Capsule hahatiin. Ganon. Kaya nakakita na capsule hahatiin. Nakakaloka. Lumas ka. Yung pandemya, dapat may katuwang ka. Hindi lang for immunity, dapat merong antiviral property tulad ng PDA o PAU-DRCO capsule with antiviral quercetin para iwas sakit, iwas virus. Ganon, nakakaloka!
2: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
3: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business. Bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
4: Bes, huyan ka palan? Marido digdi may dumanon kita.
5: Ha? Nata, masain ka.
4: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
5: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
4: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, arugan lamesa, asing bangko, igwapasin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
5: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sento kang tabako. Diyan lang sa pang kantambakan kang tricycle.
4: Oh, ano pati gahalat mo? Mus na!
6: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalan Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kantambakan kang tricycle.
7: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Bat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea sa labat, Lemonade, Lemongrass, Moringa, and Ginger Brew sa labat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
8: Para sa saidong pangangaipo sa mga construction supply, hardware, asin lumber, ang sa tong pinagkakatiwalaan sa presyo, asin marhay na serbisyo, King James Enterprises, King James Enterprises, Bulacan, Good Lumber, Coco Lumber, Wood Moldings, Hardware, Electrical Supplies, Hollow Blacks, asin gravel and sand, King James Enterprises, makukuha sa Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City, contact numbers 052-742-5194, 0939-938-5808-0917-53. 350599 and 0933-113-1291. Open from 7 a.m. to 6 p.m. Monday to Saturday and 7 a.m. to 12 noon on Sundays. King James Enterprises accepts major credit cards.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Ano pong pangalan mo?
11: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
10: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
10: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
13: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
14: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio. Kumusta? Malilipot. Programa kan lokal na gobyerno kan malilipot albay sa pangingenot ni Mayor Senon Binias Volante. Kumusta? Malilipot. Paghayag kan mga programa, proyekto, asin aktibidad kan lokal na gobyerno para sa progresibong malilipot. Makiaram, sumabay, magpartisipar. Kumusta? Malilipot. Kada Sabado, alas 9, sundo alas 10, nin pagkaaga, digdisa na sa One Radio News FM. Tindugo na!

Standard Time, 12 minutos na makalipas po ang alas 9. Diyos maray na aga sa saindugabos mga katindugon. Welcome! Digdi sa saro na naman na presentasyon kan programang Kumusta? Malilipot! Sarong programang tuyong pinagdisenyo kan lokal na gobyerno kan malilipot albay sa panginot ni Mayor Sinon Binyas Volante. Kumusta? Malilipot! Pagdayag kan mga programa, proyekto, asin aktibidades kan lokal na gobyerno para sa kamautan na progreso, kaya magpartisipar, sumabay, makiaram. Kumusta? Malilipot! Alas 9 sundo, alas 10 nin pagkaaga, kada aldaw na Sabado, 21.3 News FM, tindugo na! Sa pangaran ni Loins, yaod man ang sabuyang GM, kay Boss Romy, yaod man ang sabuyang floor manager. Sa indo po, kamusta pa nagos nagtitiwala? Digdi sa 91.3 News FM, tindugo na! Good morning, sa 18 barangay, kan malilipot. Pod dyan sa pamitisan kan Bulkan Mayon sa barangay Kalbanyog. Sa mga taga San Roque. Sa mga taga barangay San Jose, kung sa inya undyan ang Tent City. Mga taga barangay Binitayan, yaon man mga katindugon ang resettlement site kan malilipot. Sa mga taga San Francisco, Santa Teresa, barangay 1, 2, 3, 4, 5. Mga taga Santa Cruz, sa mga taga Kanaway, San Isidro, Iraya, San Isidro, Ilawon. Sa mga taga isla, sa barangay Salvacion, San Antonio Sulong, San Antonio Santikon. Sa mga katindugon niya to dyan sa munisipyo, mga miyembros kan sangguniang bayan, mga department heads, mga mahigos na miyembros kanain na departamento, lalong-lalo na ang mga job order employees. Nayaon dyan sa solid waste management team, sa Mawasa, public safety office, pal disaster risk reduction and management office, dyan sa Rolit, sa department or sa municipal planning and development office, dyan mga katindugon sa engineering office, mga katindugon ay sarong oras na nabasarabayan digdi sa programang Kumusta? Malilipot! Nagsilibrar nin ika 62 baya na birthday ang alkalde kanakalihis na Petsa 9. Ramtaman sa naan sa tuyang alkalde guwanin promesa talagang pigpapakurunahan ka ini. Nagpromesa ini na duman sa manawag mga katindugon ma-spend kan sa inyang birthday kaya nagpasiring sinda. So, familia, nagpasiring po duman. Di, an celebration, ngunya na aldaw, Boss Romy, Loings, ngunya na aldaw ang celebration ni Mayor. Kan sa iyang happy birthday. Happy birthday, giraray tabi, Mayor. Mga nagahapot manungod sa kamugtakan kan panahon mga katindugon kita po digdi sa Kabikulong lalo na sa Albay Southwest Monsoon o paro sa bagat ang nakakaapiktar and puon sa Lunes, Martes, Miyerkules dyan mga katindugon pinaglalauman ang makusog na mga pag-uran. Gustong sabihon, taan pag-asa ang nagtataram kayan, kay puhan mag-iripos-ipos si satuyang mga gobernantes. Tangani na itong mga sulat, itong mga sulat na kanal, ariglaron mga katindugon. Di ang satuyang banwaan dyan sa malilipot, nainot na kita mga katindugon. Si Tiagao River o uto na pig pararum na nagkaigwa na mga katindugo nin
Diklaging nagkaigwana ki kuyan aktibidad ng lokal na gobyerno, diselting tangani na pararumon ang salog dyan po baga sa may tulay, sa may simenteryo, pababa na yan sa Barangay 3. Although ongoing pa, pero mahihiling na po niya to ang resulta. Saro pa sa pakakasabay dyan sa proyekto, iyo po ang nawang

0: Ang nawang naman, na, nawang river, dyan po baga sa inutan kan Iglesia ni Cristo. Ha? Pagali ta si sentro kan na banwaan o sa inutan sa nakan na halangkaw na edipisyo ni Atty. Jong Bonapé. O yaon dyan ang nawang river before dyan sa bypass road. Ha? Patuo. Di saro po iyan sa mga makakabuylo pa ang tubig dahil lang ta dyan sa pinakapuro kan Tiagaw River sa pinakapuro man kan Barangay 3 papahiton pa po iyan kan desilting project kan lokal na gobyerno. Si Say Ngayabuin ang makakasabay mo ngunya na pagkaaga sa ibong programa ang sa tuyang makakasabay mga katindugon sa satuyang programa dahing iba ang satuyang officer in charge kan Municipal Police Station na si Police Major Joseph S. Melitante. Ayan. Ang satuyang ang pamayo kan kapulisan sa banwaan. Siyempre, saro sa mga gusto niya to na perming asiguraron sa mga taga malilipot iyo ang pasi orden ang siguridad kan lambang saro mantang nanok ang pagkaturog lalong lalo na kon banggi aramon niya to ang mga programa asin syempre mga accomplishment sa panahon na nag-assume sa opisina ining si Police Major Joseph S. Melitante bilang Chief of Police kan malilipot. Abir daw, tama apod na kita mga katindugon. Mm-hmm. Mm-hmm. 20 minutos na makalipas po ang alas 9. Marina, good morning dyan sa Merkado Publiko kan malilipot. Kumusta man? Maparos-paros ngunyan, ano ha? Dahil ang ta paro sa bagat nga ni kita. Mga katindugon niya o sa ibong na linya ang OICCOP kana Municipal Police Station Police Major Joseph S. Militante. Sir, maray na aga. Live po kita digdi sa Kumusta? Good morning.
1: Hello.
0: Yes, sir.
1: Hello, good morning sa tuyang mga tagapagdangog kang sa hindi pong programa. Maray na aga.
0: Opo, inot na inot. Salamat po, sir. Tapig paunrahan nindo ang samuyang imbitasyon na magikabong party kan programa kan munisipyo. Kumusta malilipot? Thank you so much, tabi, sir. Yes.
1: Opo, it's a privilege po na ma-invite sa inyo pong programa para maibigay din namin yung anong mga plans and programs ng malilipot MPS, lalong-lalo na na ako ay newly designated acting chief of police ng bayan ng Malilipot. Actually, mag-one month pa lang ako dito sa bayan ng Malilipot.
0: Opo, so saan po tayo galing po, sir? Bago tayo nag-assume bilang acting COP ng Malilipot, saan po tayo galing, sir?
1: Opo, galing po pala yung lingkod po sa bayan ng Rapu-Rapu. Nag-silbi po ako bilang chief of police ng Rapu-Rapu, Albay.
0: I see. Pero tubong anong lugar kayo, sir? Taga-Albay rin po kayo?
1: Taga-ano lang po ako, Sorsoron.
0: I see. Karatig.
1: Kinig natin dyan, ha? Mm-hmm. Ilang sa Albay, pati sa Sorsoron.
0: Mm-hmm. So, nagmag-umpisa tayo, mag-assume tayo into office as chief of police ng Malilipot. Umpisa noon, kumusta ang ating pisin?
1: Opo, nanatiling peaceful po yung bayan ng Malilipot. Actually, yung peace and order situation dito sa municipality ng Malilipot remains generally peaceful and manageable. Yung ating Malilipot MPS naman po is continuously conducting intensified police visibility, preventive patrols, yung mga ating mga law enforcement operations and community engagement activities, syempre para ma-ensure yung public safety and pag-maintain ng peace and order sa bayan ng Malilipot po.
0: Opo, ngayong buwan ng

0: Hulyo, nag-celebrate tayo ng ating community relation. Ano ba ang mga tampok na aktibidad ng mga kapulisan kapag ganito yung ating celebration, sir?
1: Opo, meron tayong community engagement program, no? Yung community dialogues, no? Yung jefe komunidad, na mismo ngayon yung jefe ay pumupunta sa ating community para makipag-engage, no? Sa ating mga kababayan dito sa Malilipo. Meron tayong barangay visitation and BPAT coordination, at siyempre nagkakandak din tayo ng training sa ating mga barangay peak action teams. And of course, yung police information continuing education para sa ating mga kapulisan. At siyempre, yung distribution of crime prevention flyers and yung visibility siyempre ng ating mga kapulisan at pagtalaga din ng ating mga police assistance during public events, lalo na ngayon mayroon tayong celebrate na ano po sir, yung Lubid Festival, no? Kaninang lang na umaga, no, nagkaroon ng fun run o color fun run na organized by nung ating church, yung parish church dito sa bayan ng Malilipo.
0: Isa ngayon sa pinatututukan ng Department of Interior and Local Government, DILG, sa ating mga kapulisan at sa mga barangay tanod ay ang security ng mga paaralan. Kumusta po sir ang ating monitoring at deployment ng ating mga kapulisan sa mga nangungunang paaralan dyan po sa bayan ng Malilipot?
1: Opo, kung ma-observe nyo po, di ba, so sa ngayon na meron tayong mga kapulisan na kumbaga naka-deploy sa mga schools, especially yung during rush hours. Pero opo, meron nga tayong DLG order na utilize natin yung ating mga barangay tanods, kung anong barangay yung naka-area doon sa school, no? May direktiba ng ating DILG na kailangan meron tayong mga BPAT o mga barangay tanods mismo doon sa labas ng mga eskwelahan, no? Ito ay memorandum na galing sa ating DILG, which is ginagawa ng ating mga kababayan dito sa Malilipot, lalong-lalo na tayo sir dito sa Malilipot, di ba, kasama ng other municipality is ano tayo eh, along the highway.
0: Opo, nasa national road tayo.
1: So, opo, kaya talagang kailangan po na meron tayong deployed na mga kapulisan kasama yung ating mga magtatrabaho sa gobyerno, lalo-lalo na itong mga nasa barangay.
0: Kumusta naman sir? Mag-umpisa ng ibaba yung kautosan hanggang sa kasalukuyan. Kumusta ang kalagayan ng mga school natin pagdindon sa mga sa security ng ating mga estudyante at mga guro, kaguruan sa mga paaralan?
1: Opo, sa ngayon, actually nag-conduct na kami ng visitation dyan sa mga schools and nakapagtalaga naman ng mga security personnel yung ating mga paaralan, no? O tulad nitong police station na may kaharap namin is yung mismong school dito sa Malilipot, no? Nagkaroon kami ng dialogue. Actually, kahapon, nagkanda kami ng simulation exercise doon sa parang active shooter, no? Kumbaga, nag-participate yung school dito, kasama yung other government agencies, yung ating MDRRMO, yung Bureau of Fire Protection. Nagkaroon kami ng exercise na in case, anong gagawin natin ng ating mga kapulisan kasama yung syempre school. So, napaka participative naman ng ating mga schools na nandito sa bayan ng Malilipot. At siyempre nag-conduct din po pala kami ng security inspection, no, sa ating mga schools. At naibigay namin yung ano ba yung kumbaga security measures na dapat gawin ng ating mga schools. So yun ang nagkakaroon ng magandang collaboration, siyempre yung kapulisan at yung ating mga schools dito sa Malilipot.
0: Nice ko ring i-inform si sir na ako po yung principal ng San Jose National High School. Subulat po ako dyan sa inyo. Opo. And pumunta na yung aking mga kaibigan. Pero mas maganda ko na ikaw pumunta rin doon. para makita ko yung puging chief of police ng Malilipot.
1: Siyempre naman, po, bibisitaya tayo dyan. At actually, nung first week ko, sir, inuna natin yung isla.
0: Na, ah, opo.
1: Ano, may school tayo dun sa isla. Mm-hmm. Nagkandak din tayo ng symposium dun sa isla.
0: Mm-hmm.
1: At naging maganda naman yung ano yung resulta. And actually, next week, no, nag-request sila for ano naman, road safety seminar and symposium din po.
0: Oo, kasi ayon sa mga previous na accounts natin, kahit kung babalikan natin ang mga nakalagay dyan sa inyong blatter, karamihan dito sa Malilipot ang kaso ay road crash. Yung mga dating sinasabi, yes, mga insidente. Dami ng mga road crash natin dito sa Malilipot, tabi, sir. Sir?
1: Oo, yung napakataas. Actually, yung po yung nakita ko dito pag dating po ng Malilipot, napakataas po ng, ano, ng mga road crash incidents na meron dito. So, yun nga, actually, nag-usap kami ng ating butihing mayor, no? Nakaplano kami na maglagay ng motorist assistance center dito sa San Jose kasi ito yung naitala na may pinakamaraming road crash incident, no? Kaya magkakaroon kami ng ano, good collaboration. Napakaganda ng programa at very support ating local government unit ng Malilipot sa pangunguna ng ating mayor na si Jorante.
0: Opo. So, ang Malilipot, sir, ay isang drug-cleared municipality. And lately, yung mga accomplishments po niya natin ay patungkol sa mga drug personality. Ano po ba ang nakikita natin? Ito bang mga bagong involved sa droga na nahuli natin? Mga taga dyan mismo sa Malilipot o mga dayo lang?
1: Opo. Recently, no, kung makita nyo doon sa aming press release din ng mga nakarang araw, meron tayong huli na ano na inoperate natin sa ating anti-illegal drugs operation. And ito naman is, di ba, na-declare yung ating bayan na drug-cleared municipality.
0: Opo. Pero
1: nung time na ito ay na-deklara, no? Kasi ito naman, yung mga nakarang mga ano naman na na-operate natin is ito po ay mga dayo, no?
0: Mm-hmm. Kaya
1: dito yung meet-up nila sa bayan ng Malilipot.
0: Mm-hmm.
1: Pero yun nga, at aking binabalaan yung lahat ng mga drugista at mga may balak na magpasaway sa satuyang banwaan na be aware kayo at pahuli kayo ng mga kapulisan ng Malilipot.
0: Oo, kasi isa yan sa mga napapansin natin, ano, na matapos ma-declare na drug-cleared municipality ang Malilipot, pero hindi dapat yung ating mga barangay na magpabaya sapagkat mayroon tayong mga lugar na dinadayo dyan. Yung bypass road, yung bago, at saka itong seawall natin, ano, tabi, COP.
1: Opo, yun nga po. Even though drug-cleared municipality tayo, ang kailangan yung every drug-cleared barangays din naman is ma-maintain natin yung mga activities na ginagawa natin, how to reduce yung ganitong mga ano mga situation na para hindi bumalik. At immediately naman na napakaganda naman sa mga bawat barangay ng Malilipot is very cooperative sila. In case na meron silang monitored o may nakita sa kanya-kanilang mga barangay, no, they are immediately ano reporting yung mga kahina-hinalang mga tao, lalo na yung mga bagong tao sa kanilang lugar.
0: Napapansin namin na aktibo rin po kayo sa pakikipag-engage, ano, sa mga community. Ano naman ang pag sa ating paningin na ito po bang Malilipot advocacy group ay kumusta yung ating pakikitungo o koneksyon dito sa mga miyembros ng Malilipot advocacy group, tabi, sir?
1: Opo, lately lang po nagkanda kami ng ano, nagkanda ko ng courtesy call din sa mga members ng ating municipal

0: sabayan ng malilipot. Sabi ko naman kanina, yung malilipot naman is manageable and very peaceful naman. Hindi natin maiwasan. Meron talaga no, na ibang mga ganyan. Pero kayang-kaya ng malilipot MPS sa tulong at collaboration between the LGU community at ng ating mga kapulisan.
1: I see. Oo. At malaking bagay rin na mayroong mga aktibong kapartner tayo sa community. Na kahit papano ang mga ito ay talagang bukal sa kanilang puso na tumulong para patuloy na maging peaceful at maging dahan-dahan maumunlad ang ating community, Sir Chief.
0: Opo, opo, napakaganda ng actually dito nakita ko sa maglilipot napakaganda ng ano yun, ng collaboration between ating mga kapulisan in the community.
1: Oo, sir, yung bang servisyo natin diyan sa PNP diyan sa Malilipot, pwede na po ba tayong mag-process ng police clearance diyan sa atin, sir?
0: Ano po?
1: Nagpa-process po ba tayo ng police clearance?
0: Nag-ano po?
1: Nagpa-process? Pwede tayong mag-process?
0: Opo, meron po tayo, nagpa-process po tayo ng police clearance. Sa mga gusto pong kumuha ng police clearance, no, may online application tayo, or kung hindi kayo pa marunong doon sa ating online application, punta lang po kayo dito sa aming istasyon, tuturuan namin kayo, at kami na pong bahala mag-assist sa inyo nung pagkuha ng ating police clearance.
1: Oo, magkano yung bayad ngayon, Sir Chief?
0: Nasa 180, mga ganun, sir. Titingnan ko lang kasi meron pang ano yun sana, no? Mga ganung range lang po, sir, yung babayaran natin sa police clearance.
1: Oo, kasi nati hindi pa nagpa-process yung Malilipot PNP, kailangan pang pumunta dito sa Tabaco. So ngayon pala mayroon na rin kayo, kasi online na nga
0: po,
1: yung
0: po,
1: pagkuha ng police clearance. So kahit papaano malaking tulong, kasi yung mga baguhan na naghahanap ng trabaho, malimit isa sa mga kailangan yung police clearance, Sir Chief.
0: Yes po, opo. Actually pag mga newly graduate no na seeking for jobs, ganun, is libre naman po yung pagkuha. Basta sa mga lahat ng tagapakinig po nag gusto kumuha ng police clearance, minabuti po na ano na mag narapat po na pumunta po kayo sa aming istasyon.
1: Oo, so
0: welcome. At may sir, may free coffee pa.
1: Ah, talaga? Mabangon ba yan, sir? Yung bang ano yan, yung Batangas, kaya, Batangas ba yan, sir? Batangas ba yan?
0: Kaya pagka ano, sir, nadalaw ako sir, ako naman ang makikikapi, sir.
1: Ah, mayroon doon, sir. Best kape lagi ang kape ko doon.
0: Barako, sir. Barako, Batanga.
1: Ah, barako yung sa inyo, ha? Opo. So, ano po ba yung sarili nating programa? Kasi alam ko, yung bawat chief of police, mayroong bit-bit na sariling programa para para ma-maintain yung ating peace and order at sumunod tayo doon sa pinaka-trust ng higher headquarters natin. Kayo po, sir, ano ang pinaka-programa natin na nais i-introduce dyan sa Malilipot?
0: Opo. Actually naman, yung programa naman ng kapulisan ng Malilipot, lalo-lalo na ang inyong lingkod, ang hepe ng pulisya dito sa Malilipot, is naka-align lang naman sa focus agenda ng ating chief PNP. No? So, yung meron po tayong crime prevention and public safety program. Ito ay parang ma-reduce natin yung crime incidents and enhance natin yung public safety through proactive policing. So, continuously natin, sir, yung community engagement program. Ito naman is para ma-strengthen natin yung police community partnership sa pag-maintain ng peace and order. And syempre, sa ating mga school and sa mga youth safety program naman po, para maprotektahan natin yung ating mga learners and educate natin yung ating youth on crime prevention. Siyempre, kasama din po dyan yung Women, Children and Family Protection Program. Ito naman po ay para ma-promote yung ating safe environment para sa mga kababaihan, mga bata, at siyempre yung ating mga vulnerable sectors. And siyempre sir, dahil tayo ay nasa main thoroughfare, no? Nasa highway, meron din po tayong traffic management and road safety program. Ito naman po ay para ma-improve yung ating road safety and ma-reduce naman natin

0: Mm-hmm. And siyempre dahil sa mga bagyo naman, sir, may mga paparating. Alam naman yung Bicol is daanan talaga ng bagyo. Meron tayong disaster preparedness and emergency response program naman. Ito naman ay para ma-enhance yung community resilience during disasters and emergencies.
1: Opo.
0: And puso ngayon, sir, yung ating sa mga cybercrime related.
1: Mm-hmm.
0: Even though meron a unit po ang ating kapulisan na talagang expert sa pagdating sa cybercrime, meron din po tayong cybercrime prevention and digital safety program. Ito naman po para ma-increase yung public awareness against online threats. No, in case na meron nun pa tayong gustong i-report regarding cybercrime related incident, punta po kayo sa aming istasyon para ma-assist po namin kayo doon sa unit ng PNP na nagbibigay ng tulong pagdating sa mga cybercrime.
1: Mm-hmm. So, focus talaga tayo doon sa mga ginagawa natin, Sir Chief.
0: Opo, opo.
1: Okay, so mga barangay Tanod, pagkukonsider tang force multiplier para maging epektibong kaagapay po ng kapulisan, ano naman yung mga activity natin para sa capacity building ng ating mga barangay Tanod?
0: Opo, yun nga, nabanggit ko nga kanina po, sir, yung ating continuous training ng ating mga BPATs o yung ating mga barangay Tanod. So, meron tayong self defense at meron tayo paggamit ng baton.
1: Mm-hmm.
0: And syempre yung hand cutting techniques na pwede nating maibigay doon sa ating mga barangay Tanod.
1: Oo, so napapansin ko sa aking pagbabasa ng iyong mga sinasabi, sir, talagang nasa mabuting kamay ang malilipot sapagkat may direksyon yung ating mga activities at lahat ng sektor talagang mayroon tayong nakatutok na mga programa, lalong-lalo na sa proteksyon sa mga kababaihan at sa mga kabataan, Sir Chief.
0: Opo, yun nga, actually hindi lang naman sa malilipot sa PNP yan, no? Lahat po ng ating kapulisan, mayroon po tayong WCPD o Your Women's and Children Protection Desk na pwedeng lapitan ng ating mga kababayan, ng mga tagapakinig. Dahil ito po ay talagang pinoprotektahan ng PNP, hindi lang ng PNP, nang maging ng ating gobyerno, yung ating mga kababayan, ating mga kabataan. And of course, meron din po tayong mga women and children's protection sa ating mga barangay.
1: Opo. So, isa sa mga mataas yata, lahat yata ng mga PNP headquarters sa lahat ng mga bayan-bayan at mga lungsod, mayroong mga warrant of arrest na naka-standby. Efficiency pagdating doon sa pagsiservi ng warrant of arrest, kumusta naman ang malilipot, sir?
0: Opo, napaka-compliant po ng malilipot NPS regarding sa manhunt operation na ginagawa. Actually, last month, no, na meron tayong tatlong huli, na meron tayong wanted person na huli, at actually meron din yung latest din namin na arrest ng provincial most wanted din ng Albay. So ito naman is ginagawa not only here but of course a joint conduct ng operation ng iba't ibang unit ng PNP. So hindi namin maating yung ganyan, yung mga paghuhuli ng mga ating mga wanted person through manhunt operation kung wala din naman yung tulong ng ating komunidad na sila din naman ang nagbibigay sa amin ng mga information. So malaking tulong yung kayo mga tagapakinig ng programa na ito na tulungan nyo kami sa paghahanap at pagsupil ng masasamang gawain sa ating komunidad.
1: Mm-hmm. So mga kababayan natin sa malilipot, alam natin kung paano lalapit sa ating mga kapulisan at kung paano tayo hihingi ng tulong. At syempre, kailangan din po nating magsumbong para kahit na paano yung ating pinapangarap na matahimik na komunidad ay makatulong po tayo. Kasi hindi lang naman na nasa kamay ng ating kapulisan ang pagmaintain ng peace and order, kundi kailangan po nating mag-participate. So, Sir Chief, kung mayroon pa po kayong nais na iparating sa ating mga kababayan dyan sa malilipot, please go ahead po.
0: Okay, sa mga kababayan natin sa malilipot or maging sa ating mga tagapakinig sa ibang lugar, no, ang minimiti lang naman ng PNP sa kabuuan ng PNP ay magkaroon ng peace and order sa ating lugar. And ngayon pa man, dahil ngayon ay Police Community Relations Month, ay nagpapasalamat po kami sa inyo dahil sa tulong ninyo. Kasi gaya ng binanggit ko kanina, hindi namin makakamit yung mga accomplishments na meron kami kung hindi dahil sa inyo na nasa community. So again, sir, maraming salamat po sa inyo sa pag-invite sa amin, at least na naipaparating namin kung anong programa ng PNP, at we are very supportive kung ano man na hingin nyo sa amin. Napaka-supportive naman, at ibibigay namin yung tulong para sa inyo. Gayun din at hinihingi namin yung tulong na galing sa inyo. Maraming salamat po, sir, sa pag-invite sa amin.
1: Opo, thank you so much. Mga katindugon, si Police Major Joseph S. Militante. Mabuhay, sir, ang malilipot PNP. Very conversant ang sa tunyang Chief PNP. Kapag kaaro ka yan, makakapag-communicate ka ning klarado, malinaw sa imong nasa sakupan. And kapag ka igwa kang abilidad na mag-communicate, mga katindugon, sigurado itong mga nakakadangog masasabutan kung ano ang direksyon kana sa tuyang Chief of Police. Tangani po na maging matrangkilo ang gabos dyan po sa banwaan. Kaya permi kitang naglalaom na sa paagi ka iyan, mga katindugon, kita makikisumaro man. Uutrohon po niya to, bako sa naman sa kamot ka na PNP, Philippine National Police, nakasalalay ang pagmantinir kan pasi orden, kundi niya un po sa satuya gabos, sa satuyang partisipasyon. Gusto niya to na maging matrangkilo, perming nanok ang katurog, dahi kita mabibiktima ni na mga sumbikalan kun banggi, magpartisipar, makiarampo kita, ano ha? Magtaupo kita ni na suporta sa mga programa kan Philippine National Police. Nadangog po nindo si Sir Chief Militante na halos gabos na mga sektores igwa po nin mga programa ang kapulisan. Tangani gabos po kita maprotihiran. Alagad ang proteksyon na iyan na itatao sa tuya kan PNP, mas magiging epektibo kung ika, ako, kita gabos, matabang mga katindugon. Good morning, good morning. 45 minutos na makalipas po ang alas 9. Maapod man kita sa satunyang alkalde para sa natatadang mga minuto. Tangani na madagog man niya to ang sa inyang boses. Ngunya na aldaw na Sabado, party man giraray kan sa tuyang pagtaoning serbisyo sa mga taga Malilipot. Tanganing pahayag kan sa tuyang alkalde ang sa inyang mga naginibuhan sa nakalis na simana. 47 minutos na makalipas po ang alas 9. Marena, good morning kay Christian Masinas, kay Ate Beth Butalon, mga katindugon, kay Pading Carlo, kay Billy, kay Ninyo, kay Lilibeth, kay Madam Lorna Vicente, kay Madam Asir Mas, kay Fe Bordeños, seriman sa iba pa niya itong mga katindugo na nakatutok mo niya na aldaw. Kay Yek Kanyeta, kay Pirla Bindal, kay Romnick Bilaos Barbero TV, kay Wilbert Vitadora, advance happy birthday po. Birthday na niya ka, nakaliis na aldaw tabi. belated na nga ni kita. Kinabad! Kay Bien Ray, Marina, good morning. Watching live from San Carlos, Tabaco. Romnick, okay, thank you. Kay Noemi Buesa, happy birthday kay Kapitan Audi Bilan Barliso. Birthday mo ngunya na Kapitan Audi Barliso. Ano pa man? Abadubagangon yan. Puwerte, malipot-lipot ang paros. Ah?

0: Maski yaon ka sa irarom ka, marambungo na mangga. Nakapuisto ka mukan sa imong mga barkada. Iya ba, Ana? Sabayan pa ki mga jali, ito bagang mga makonsuelo na kahampang. Daing lal period pagabot naman sa mga makaulok na mga istorya. Eh, puwerte ang buhay. Madam Arlene Boris Quino. Kay Balister Calixto Marina, good morning. Kay Jean Abrera Christian. Kay Manong Jun sa Peter Buda. Kay Madam Doreen. Kumusta na sana ang gabos mga katindugon sa mga oras na ini? Diyan sa malilipot sa merkado publiko sa Volante family. Siyempre, maray na good morning sa mga katindugon niya itong tricycle drivers na padagos nakikipagsapalaran tangani mga katindugon na makakuakan sa indang pangangaipo sa Uroaldawa. 48 minutos na makalipas po ang alas 9. Dakol po na mga lalauman kita na mga proyekto dyan sa banwaan kan malilipot ngunyan po antes na matapos ang taon 2026. Ang gabos na iyan mga katindugon nakapalaman duman sa General Appropriations Act of 2026 na kunsain na timbog mga katindugo na natimbog. Happy birthday man palan kay dating Tabaco City Mayor Alex Borse. Birthday man pala ni Tito Alex, mga katindugon. Ngunya na aldaw. Birthday pala ni Tito Alex, mga katindugon. Di, dakol ang mga may okasyon. Siyad na kularina, nag-birthday man kasuod ma, pero sabi, ngunyan po daa mga katindugon ang celebration ma. Di, paano na ini? Paano kita ngunyan? Maka-jamming duman sa mga... Digdi sana kita sa sintro ano ha. So piga tataram po niya to na dakol po ang pinaglalauman ng mga proyekto na i-implementar sa banwaan kan malilipot ngunyan pong taon 2026. Kunda ingani kuta na nagka-problema si procurement kan Department of Public Works and Highways dahi po nagkaigwaning kontrobersiya baad igwananin mga proyekto na pig-i-implementar sa first quarter pa sana kan taon 2026. So dyan sa banwaan kan malilipot nasa 271,953,000 ang mga proyekto na i-implementar dyan kasabay mga katindugon ang mga covered court sa identified na mga barangays. Pero tandaan po niya to, ano ha? Perming pigutro, kansa tuyang mahigos na kongresista na kung kita mahagad nin COVID court, multipurpose building, dapat igwa po kamuning sa diring tugdukan. Site para po dyan. Tangani, da ikita mamroblema. Iyo, kasi kung mapunduhan, marealisar, pag nangyan niya, una sa General Appropriations Act, mahanap pa sana po kita kitugdukan, sabi ni Paitumi, doon ako nalungkot. Kasi daiman po pwede na maghalat kita kana unang bita ng panahon kung noarin kita magkakaigwa nintugdukan kan sa indong hinagad na proyekto. So yun na, iyan ngunyan ang standard operating procedure. Okay. Priority nindo sa mga barangay uncovered court. Pero igwa po kita nin maninigong counterpart na kaipuhan. Ang counterpart po niya to daga na tugdukan. Kaya ika Audi diyan sa Santa Teresa baad kon so sa imong pigahagad na total birthday mo man, mapaunrahan. Baad kun mapaunrahan. At sa imong tingaga dyan, sa Santa Teresa, ta igwa dyan ki daga. Yeah. Pero kung day man po, alat mo na maghanap mo ko na kita. Halimbawa, duman sa isla, mga katindugon, an maut na gibuhon mo nakan sa tuyang alkalde, ta may binakal na dyan, ang lokal na gobyerno nin masarong hektarya. Iyan po sa dirikan lokal na gobyerno. Bubugtakan ng iskulahan, aramtaman kapag bugtakan ki iskulahan, dapat idunar kan lokal na gobyerno sa Department of Education. So duman sa sarong hektaryang ito, dyan po sa isla kan na Kagraray, sa tulong barangays, sa Salvacion, San Antonio Sulong, San Antonio Santikon, may sarong hektarya po dyan na binakal ang lokal na gobyerno. So, parte po kan sarong hektarya, tutugdukaning iskwilahan. Parte po ka ito, bubugtakaning COVID court, as in, iba pa po na importante para sa Indo. Gari, pati gayod nga ni Barangay Hall, bubugtakan po. Pero ang iinuton po mo na kan lokal na gobyerno, ang sabi kan sa tuyang alkalde, siguro sa mga masunod na bulan, ipapadara na dyan sa Indo itong heavy equipment, lalong-lalo na si Bako. Nyata, ito bagang tinampo na maluwas dyan sa tininampo na dyan baga na simentado, ito mo na ang gustong ariglaron kan sa tuyang alkalde. Natanganing igwana po kita nin lugar, mas maray na agihan, dai na masyadong maaapiktaran kita kan makusog na paros kan dagat, by land na po ang sa tuyang pagpasiring sa sentro kan Ligaspi, Gabos-Gabos, as in, lilimitaran na lang, pwedeng malimitaran itong paggamit nin bangka. Tapiligroso kung arog kaining makusog ang habagat, makusog ang amihan, di peligroso po sa satuya. So kung iyan, ma-realisar, bukas na ang tinampo, pwede nang magamit. Ang masunod po dyan tabi mga senyores, covered court. Ayan. 55 minutos na makalipas po ang alas 9 at yan pong alas 10 kita po ang maprograma Kig-Kig Saturday Edition. Para mientras man sana po ini mga katindugon, mantang nagahalat pa po kita ki maukupar kan naunang bita ng islat. Ayo? So pakatapos kan sa tuyang programa digni na kumusta malilipot, mapahit kita mga katindugon, Kig-Kig Saturday Edition. Di duman, ang pahit niya to duman, komentaryo. As in, siyempre, mga barita na kapakipakinabang, importante na maaraman po niya to. Na mas maray na naaaraman niya to ang mga pangyayari, digdi po sa kapalibutan, sa lokal as in sa lado nasyonal, siring man sa lado international. Tangani na ansarong individual kapag ka well-informed, nagtutubod kita na tama ang sa iyang gigibohon. Ayan. 56 minutos na makalipas po ang alas 9. Maparos-paros po dyan sa luwas. Kaya medyo mag-timaan po kita. Itong mga ibinurugtak po niya to sa rooftop as in sa iba pang mga lugares na pwedeng makadiskwido, araraglaro na po nindo. Tangani na dai po kita makapirwisyo, and then mga katindugon dai kita nin mapirwisyo. Ama, takon kita nakapirwisyo, natural. So napirwisyo dapat ang sa indong obligasyon, dahil po nindo pagdulagan. Arigla ron po niya to. Tatibaad ko niya una so problema. Maturo kita kung si Sen dapat masunod. Sa pag-aran, mga katindugo ni Mayor Sinon Binyas Volante. Sa pangaran po ni Police Major Joseph S. Militante, an Acting Chief of Police kan Malilipot Municipal Police Station. Sa pangaran ni Loins. Sa pangaran po ni Dugabos na Panagos Nagtitiwala. Digdi sa 91.3 News FM Tindugo na. Mabalik po kita sa Kig Kig Saturday Edition. Alas 10 sundo alas 11 nin pagkaaga. Digdi sana sa 91.3 News FM Tindugo na. Digdi na po niya to. Tinatapos ang saro na naman na presentasyon kan programang Kumusta Malilibot. Enjoy the rest of the day. Be with your family always. God bless. Ako po si Bueno. Tindugon pa.
1: Something uplifting, somewhere convenient, somewhere with an awe-inspiring view. Soak up the beauty of Bicol in the newest deluxe accommodation in Tabaco City, the Blue Hotel, situated in proximity to the central business district of Tabaco City and giving you the uplifting views of Mayon, the sky, and the sea. The Blue Hotel is set to become your venue of preference for leisure and business. Looking for a table for two, whether for a date night or an all-important business meeting, you can't go wrong picking a spot to meet at Bien Cafe. Patisserie, third food inspection, pleasure, band dining experience. Be an absolute feast for your senses. Looking for a place to relax and recharge? The Blue Hotel has six different room categories valued as low as 5,150 pesos per night, each with its own unique feature. Whether it be a private dating pool, a great view, quick access to the main pool, a mini kitchen, or its own easy access garage, all mindfully configured to suit varying needs and preferences. Looking for a place to house your celebrations? Safira Grand Hall is embraced by luxurious touches that are meant to tickle your senses. In this fashion hall, you can turn your milestones into memories, whether it's for your family, friends, or colleagues. Now, what else are you looking for? The Blue Hotel has it all. For bookings, rates, and other information, you can reach us through via messenger, www.facebook.com/thebluehotel. Phone numbers, 0985-110-8592-052-820-4954. Email us at reservations@bluehotelalbay.com.
2: Nawawalan ng gana? Laging pagod? At hindi na kasing aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho? Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
3: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
5: Siyempre naman.
4: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
6: Wow, gustong-gusto ko yan.
4: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Ginseng. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
5: Honey, maagad ang patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
6: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
4: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
5: Healthy na?
6: Pampaligaya pa.
4: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: Basta may black.
6: May bala.
4: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
8: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
9: Heads up, sa Gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na. Ang nasabing ospital, bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa indang serbisyo, pwede tabi ka
10: among mag-apod sa cellphone number 0981-259-4827. Or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika!
11: Marhay na bareta! Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece member o PhilHealth ng masa, beneficiary ka, as in mapa-confine, no excess or zero

10 minuto makalipas po ang alas Diyos agad sa idugamos mga katilkam di kigig Saturday edition.

0: Kasabay ang Big Bossing, Jing Monte Alegre, Bossing Plante, Boss Madam, Kagandahang Os, ang sa kuyang partner, si Lord Yaudman, ang sa buyang Air. Ang sa tuyang, basta ang sa tuyang pagpreparar. Kusina para muntuhan. Pahingalo si Mr. Buda si Missy. Saan ngayon nagpahingalo sa pamasahin kung sa indang mga ante? Good morning. Pangus man lamang. Ang problema, igwapan ni nante na mag-abado. Okay lang, importante. Nangihiling niya to. Disidido ang sa tuyang na makapagtapos kan sa isi asin magkaigwaron para man sana iyan sa indang maraturo
1: si Buen Osa
0: mga habagat po ang nakakaapiktar digdi po sa satuyang kapalibutan maparos-paros ano po likay-likay si mga nagangbangka nagbabiyaan bangkang dimotor magpasiguro sana po permi ko iso dinanda na ding maglayag da ipwedeng magbiyahe yung mga bangkang di motor o magpasumit stay put po kita dyan sa sato yung mga kina mara Isla San Miguel sa Maray sa mga taga-Banuaan Intiwi Malinaw Ciudad Cantabac kakay Santo Domingo bilog na probinsya Canalbay ini po ang program Saturday Edition men an mga pahit ngunya na aldaw at yun na mapuon mga katindugon an Intertao Governor's Cup 26 duman po sa Albay Astrodo alauna po mahihiling po niya ta opening salvo kan mga magagayo na muses gunuan na kinaban pagwa kamunin panahon paguna ni medyo makabato niyang kinamumugtakan. And then ka igwaman sa nakamong kapasit na maglantuag, pahita na po nindo. Tanganing ipahiling man niya at suporta duman sa mga kandidat gikan mo yung mga respektibong local government unit. And dyan na alauna po iyan. Mga dyan sa digdi sa lugar na ini, sa Basod, kila Dr. Straight pasiring dyan mga katindihan. Po ang mga nagpasiring digdi sa One Radio na sa Trico Operative na ano ang problema kan linya nindo?
2: Pasawaw ka!
0: Nga ta, daiman lamang ki naghaindo na aram na po nindo base sa indong monitoring niyang ini daining kuryente. Ako kinahiling na ipinagpadara ang opisina kan Aleko. Saro pa, ano ang problema kanya mo dyan sa Mabini Street Barangay 1 ta burubang brown out
2: pasaway ka
0: ang pinakamasaklap nabisa na ng God napili nakakasabay sa rapol mga katindugon pagputol nin kuryente sa samuya sa nang linya ano ang main ang problema sisay ang may problema
2: pasaway ka. Tunaw ka!
0: Ngayay, guwak pa nung ngayakskikur. Ay, darako po nindo!
2: Lato ba na yan?
0: Kagaming to, bayad ka sa bulan-bulan, naglalaom na panin problema so nindo. Halangan man kami ang mag...
2: Pasaway ka! Tunaw ka!
0: Ha? Confirming na ngaya. Baba na kaya pa, no? Halangkaw na, nagkukonsumo. Transformer ngayon na, nindo. Day na kaya ran ang bultahe na pigkukonsumo nakakabit. O di sulos!
1: Si Buen Osa! King!
0: Nasa nakitang minamata mga katindugon sarong? Nang sintunado ang parong, nyato kada bis minamata, tada plus manangan puwerte. O, kailangan man kapabayaan iyan mga katindugon, nga, sumidoris, lalong-lalo na kaming mga nagbabayad.
2: Naway ka! Tunaw ka!
0: O assuming, for the sake of argument na, maka mo, igwa kaya ngayaki mga mahabas nin kuryentiyad dyan sa linya nindo. O?
2: Lato ba na yan?
0: Talangan man dahil nindo ay de, itong mga tarantadong ito.
2: Tunaw ka!
0: Yaban! Mga kun. Siyempre, kita baga na nagmamata. Taan programan niya

0: alas 4:45 o, di, nagpapahit na kami digdi ni Manong Mani. Kita mamata alauna niya, mabasan, ma-prepare kan sa tunyang mga baret, tapos luto kita kan pamahawan. Iklom da inin kuryente, paano kita makagamit kan sa di kuryenteng lutuan? Iyabaan na. Adunin to na. Duwang sunod na mga katindugon. Tap, di kasubanggi. Ing sadit na mini fan baga o itutok sa panduk. Nangaturog na ako. Araman ko kagabot sa kuryente. An pinakaprata ko naga. Brown out. Kinas. Ano wake up? Ha? Yan. Pag nariglar, ako, gusto ko kita operatiba. Gusto kong tawanan kamo ni dad na probaran nindo na kaya nindong imanihar ang problemadong kooperatiba.
1: Pasaway ka!
0: Pero confirming arog kayo kuyang ma-i-experience kung magpahit ako digdi sa privatization. Tibaad saro ako mga katindugon sa maging maigot na magunda. Nindo yan ariglaro. Ha? Na i-privatize na sa nalugunan. Pasaway ka. Ha? Ito, mga katin pangyayari dyan. May man kita din pin... Ha? Tapos, ipinagda sa agma. Grabe pa, ano nga yan, system loss? Basyento? Ang 10.25% sa naman nga yan, iyo ang ipigcha-charge sa sumidores. Ang tada kaya ng mga ter... ang nagsosyolder, nagbabayad ang kooperatiba ata na nga ni. Ang gabos na mga maha, basang sangunin dunin kaso.
1: Lato ba na yan?
0: Bunadatanin regular monitoring mga lugare, sisirbihan po niya to.
1: Pasaway ka.
0: Na ban, mga katindu.
1: Lato ba na yan?
0: Dahil kakayang kalinturahon, ha? Na permina. Isa mga senior citizen, mga katindugon, bakarog ka yan. Na permina sa nang init ang palibot. Nakabakal kami na duwa na ang samuyang nabak. Ha? Rechargeable na electric. Ayunon man ito. Kulang paninsaro. Kay pa kita. Ha? And nag-iisip kita mga katindugo na mag-sheen energy. Mag-install man kay solar panel. Tangani na kayan. Dahil lamang kita magpara-consumer. Mga senior citizen, ah, dapat bawas-bawasan na para problema kay tatibahan mapadalian sa tuyang kina. Habu tama na mapadalian sa tuyang kina sa pagpara consumer kan magandang kamugtaking serbisyo kan pigbabayadan niya tong is
1: lato ba na yan?
0: Ayan ba ng kina ba na no? Taod-taod ginaray mga katindugon ano? Ha? Mga amigo niya to dyan sa Albay Electric Cooperative. Ha? Ah? Ako tataram na da isa na po kita mauyam. Kayan, apiktado appliances, pira ng frigider ang nadiskwido po niya to. Ha? Da yung kamugnaki, palsok digdi, palsok duman. Ha? Tangon niyan, pre gusto tang ipreserbar na medyo maghaloy pa man at sa tang, tang magparakonsum. So tibaad kun ang sa kuyang tindog na yaon sa pag-suportang iba, kundi kung daiman ki tang nahihiling na marang plano ang mga miembros kan junta direktiba kan cooperative. Tibaad kung saro kita mga kitindugot na magkampanya, ha? Na iyan ibalik giraray sa privado.
2: Lagi hindi na kasing aktibo kahit maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Pero huwag gawing dahilan. Ang samahan, Medi Partner. With proper diet and exercise, gawin katuwang Max Capsule, may tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapay.
3: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Honey, ano yan ang labahan mo ah?
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan? Di ba mayo?
5: Sige, papalong.
4: Pero honey, gamitin Pure Soft. Ang kapartner niyan ay detergent liquid soap.
5: Ang part niya ba? Mapabahay man o Lonrox Detergent Liquid Sure Soft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa laundry shop, Lonrox Detroit and Sure Soft Softener with snapagpipilian, attraction, ocean fresh, brush and quid detergent soap. Malinis, mabango, at ang presyo kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.

0: sa inyong mga rus dyan sa bapa.
1: When o sa?
0: Pagbakal na sa tipon ka mo, magbakal ka mo ki mga duwang dakulaon bagang panel. Tapos magkonsulta ka mo sa mga eksperto pagabot duman sa pag... Na di na asa sa naman sa ana itong komportable sa satunya mga House of the Rising Sun. Ha? Iya ba nasan din nun niya sa ne? Paano dahi magdakula? Basta may mga kontador pa yaon sarong nakalagay de puste. Natural, pag nasa harong pa ang kontador, ha? May magic katayungan. Mga... Ha? Maray nakuta na itong program. Sa nakuta na ito, naan mga kontador, pahito na digdi sa luwas. Tangani ang mga maghabas, mga katindu, duman, nagkukonsumo man kontador. Ha? Si po, pwede po tabi maghaga, mahagad. Sisay po ang nagabos-gabos na ayabaan ang kinaban. Iyo. Day pa nakaluwas. Roberto Manyebo, good morning po dyan sa Pibuen. Kumusta po kayo? Naka-FB Live ako dito sa Brazil. Gabi na po dito. Okay man kami dito, Bert? Maparos-paro sa naugaring. Dahil kita tinamaan kan bagyong si Inday. Nakakasabay sa Rapol. Sa daing advice kan Aleko.
2: Pasaway ka! Tulaw ka!
0: Ligdi kita madidiskwido ni... Kay Junlin Biren po ako from Cavite. Pabati ko man po dyan sa Binitayan Malilipot kay Jun Biren. Iyo po. Malilipot, maray na aga. Ha? May Sugkad, Sugkad Integrated School, pinagkukonsiderar na kamo na geothermal school. Geothermal school ang Sugkad Integrated School dahil ang tadyan sa taas na parting iyan, igwa na pala dyan ki Sarong Bubon. Well, mga katindugo na successful sangaw na magagamit sa panagos na operasyang geothermal sa Tiwi. Di out pa man lugod na itong asistensya na pigtataokan geothermal daing hira daga punto ani na kamo bilang host barangay kan kuya na iyan geothermal source mag yan man maka kuha oras na kaipuhan talagang o obligado ng God na itao kan geothermal plant. Iyo? So kung na ansa indong mga classroom dyan, so kung na ansa indong mga classroom

0: O out pamandugod ang mga barangay officials, mga katindugon sa abot ninda, ang sa indang magiging papel para mas ang barangay makinabang kaiyan. Na maging progresibo ang gabos. Panginot na kaipuhan kan mga konsti maitaupo niya to sa paagi kan tabang mang kantiwi. Ano na nga ni ang nagpapadalagan dyan sa geothermal kantiwi? Abuitis pa ba niya? Sagot sa mga oras na ini? O mga marayman iyan, kaya importante lang na dahil niya to pag-aprobitsaran kung ano man ang mga proyektong pwede niya to para langgan sa mga clan bako sa nagkakapira sana.
1: Masaway ka! Tulaw ka!
0: Banis, maski nga sa luwas na ang kontador, may nakakagibo pa kimadye. Dapat triparuhon man giraray kan mga taga-Aleko. Kada harong concern city sa inyo, maski ano ang sa tuyang iswestyon digni, saro sa naman ang talagang pinakadapat. Maging aktibo ang gabos undyan sa Albay Electric Cooperative. Iyo, to talagang bako karaw-karaw. Arami man na ining mga simpleng tikoy na trabahador kan Albay Electric Cooperative, lalong-lalo na mga lineman, apiktado. Apuira na sa naman sa mga mapirak maparoy na empleyado sa mga nagkakapot kan mga haralangkaw na pwesto na talagang permisindang nasa air condition na opisina. Min po niya to, talagang iyo iyan ang mga nagpapadaplos ning tuda. Pero dapat kung arog man sa nakaiyan na nagkukuakawo sa luwas, nagkukontrata, siguraduho na po niya to na ang sa tuyang kakontrata, bak mga mansibado, bako itong nagpapabayad man,
2: naman
0: ang kinabanan po. Di taod-taod ang iba pa.
3: Mga ka-rider, untang bayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by Center. Siguradong dekalidad ang bawat piyesa at servisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay performance at formang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
4: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap ng smart TV, lahat na RS Marketing.
5: Ining high-touch mina washing machine, lugan sa RRS Marketing.
6: Itong swak sa budget na ba namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
4: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS.
7: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business. Bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Furniture, that's Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sa 917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.

0: Anywhere Trading. Makukuha sa Santillan Street, Kinale, Tabaco City with contact number 0927-813-0353.
1: Mga bes, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street. Igosindaki mga facial treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, Botox, hair and makeup services. Asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
2: Malsumun pa! Sila! King!
3: 41 minutos na makalipas ang alas 10. Kumusta ang mga mother ng tahanan? Ano tabi, mother ko? Ay, akuro, kumusta ka, mabinalapakan ka? Ayaw manggirarin kamugtakan. Pigko, kumusta ko ka mo? Tangani po, na dahil ka mo maginanakit. At least dahil lamang ka mo magdrama. Na dahil lamang na sa bitanan sa indong kamurugtakan sa mga panahon na ini. Yeah? Mga senior citizen, kumusta man ang pahit ninda? Ayos man ngaya. Kay Lisa Bitito Rosalijos, okay man po da Asia. Kay Vanessa, kay Rumnik, Rumnik, nakulmanan sa imong customer ko niyan. Ayan. Ma fiesta na ngayon sa Indubuen. Narin ba yan fiesta? Pizza 17 gayon o 16? Da, palibasa. Dahil man kita masyadong nagpaparapahit kan fiesta. Kaya, holiday po dyan sa malilipot, pizza 16. Di ko na pizza 16 ngayon buwin ang holiday, di pizza 16 ang piyesta dyan sa Indo. Iyo po, holiday, librido ang gabos. Ta, inaprobaran kan Palacio Malacanang ang request kan sangguni ang bayan na tawan oportunidad na maliliputenyos na magsilibrar kan kapistahan. Ano nga yabuy ng pahit mo? Mapasalamat sa na kita ngunyan na 2026 sa tuyang namumuta na patron na si Our Lady of Mount Carmel. Yata nga yabuy, hindi ka mahanda. Suduwa ko pa anong iginday man dyan. Nasa, sumato ako yan, undo man sa Manila. So panduwa nasa Manila. O di, kahit mga katindugon palan. Yung may mga barkada, buwin o, nalapakan ka. Pas na muna ang pagparairinom. Takan magninong ako, kimanong na kay Madam Durena para ako nag-inom ki tulong maliputo na SMB na marangkal bagaso sa kuyang alunan. Nya, sa DC size, Webes, mga katindugon, kita makaprogram na 17 di pa na kaya. Kaya day kita mga katindugo niya, day kita kaiyan takul nagahapot yata daw ngayabuin ang mga opisyalis kan Pilipinas kapag ka nakakasuha. Nagkakahilang? Itong mga pinag-aakusaran, Manong Loings, na planderer, mga mahabas, kapag ka na-arrestar na, pigdadara na sa kulungan, grabe ang hilang na namamatian. Ano daw tabi kagurangnan kung pwede? So mga daipa po tabi nakakasabay na nakakasuhan

na po nito. Buha ka kaya, Win. Sus ko, Mar Joseph, bawal ang pagmaldisyon. Ha? Pero aram ko na kamo, arog ko man. Dakul kitanging na talagang mga dahil magisigipaan pa na ako sa servisyo. Mga makusog maghabas, maluya ang resistensya. Ha? Madali o na titamaan ki Helang Manong Loinks. Isipon mong pneumonia. Tapos mahiling mo pigbibisita ang mga nagbibisita. Buda so pigbibisitang nakakulong, dahil man ki face mask. Ating uyok. Isipon mong pneumonia. Weak pneumonia man sa nabagang niya ito. Ay di, kung weak pneumonia, ay balik na sa kulungan. Ikinaba na pangyari. Ang mahiling niya to sa pagpapadagos sa impeachment trial, so abogadong si Sulaika, yung nag-iibi-ibi, tada, ha? Kinastigo kan Senado, nag-uuti ka nga niya. Di kinulong sa Senado. Ngun yan, iyo an matukaw, tugon, sa pagpapadagos ka impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. An sa iyang katiwala na si Attorney Sulaika. Sa 13 po iyan. 13, 14, kung dahil pa po matukaw. Di maaraman niya to kung kumusta. Magagaba ka na testimonya ka hindi ni Attorney Sulaika ang mga aligasyon ka na nasa lado yun. Pero ang mas pig aabangan ko, Loinks, ang magiging desisyon kan impeachment court kung papabukasan ang kan Vice Presidente ang nasa kahon mga katindugo na mga dokumento gikan sa BIR. Ta sa July 15 sa Miyerkules ma-desisyon court. Aram tabaga iguanin mga legalists na pigpaparapaliwanag na attorney Blanca Digne mga katindugon na igwa kita ki Bank Secrecy Law asin iba pang mga leyes mga katindugo na anmas nakakasabot ang mga abogado. Kung kita man, pahapyaw sa naan pahit niya to, digdimanong Loinks, iyo. Pero ang pinakamaray, kung ang impeachment court magdesisyon, July 15 po iyan, matapos na ipresentar si Attorney Sulaika duman sa impeachment trial. Diba? O July 15, masabutan na niya to kung ang mga aligasyon na Vice President kasabay ang sa iyang agom na si Man Scarpio, totoo o bako. Maaaraman taman sana kung totoo o bako kung bukasan ang bank account asin itong dokumento gikan mga katindugon sa Bureau of Internal Revenue, BIR. Pero kung day po iyan bukasan, parihas duman sa nangyari kiirap. Duman sa brown envelope na ipinabukasan kan impeachment court, inuragan su tawo. Day ngayon na impeach, napalayas kan people power lugod. So panagos ang telenovela manungod sa impeachment trial kan Vice President niya to na si Sara Duterte. Ini mga katindugod na kita nagmimiron kan impeachment trial tangani na makuha ang totoo bako manong Loinks tanganing magdepensa kita duman sa pigaakusaran. Kaarog kay yan nagmimiron kita tanganing idepensa itong mga katindugon ay sarado na ang satuyang isip sa katotohanan. Pero kung nagmimiron kita

0: nagsusubaybay kita mga katindugon sa impeachment trial tanganing gustutan masabutan ang totoo. Ayan, ika sarong Filipino na talagang ang gusto mo sa tultol na panggugobyerno.
1: Si Bueno Sa
0: habo ta talaga sa mga barumbado.
2: Ayan,
0: 51 minutos na makao ang alas 10. So Lunes, matukaw si Attorney Sulaika duman sa court bilang saro sa mga pigihiling Manong Loins as in floor manager na iguanin importanteng informasyon para po sa maliwanag kana impeachment case, impeachment item number 4 dugon. And pag pizza 15, ayan, mayroon takon ano ang desisyon kan mayoriya kan sa tuyang mga senator judges para duman sa isyo kung bubukasan o dae ang bank account as in ang mga dokumento of internal revenue may kinaraman sa Vice Presidente kan Pilipinas.
1: Si Bueno Sa
2: Mayumukun Manatukun
0: 50 minutos na makalipas po ang alas 10. Mayit maaga po. Good morning sa gabos na taga-Sugkan, lalo na po sa mga vlogger dyan sa Inda. O baad lamang mga taga-Sugkan na vlogger, pwede ka mong maghiling dyan sa site kan geothermal dyan, supig kukot-kot. Dahil ka lamang ngayon dyan. So mga paratukad nga ni, so mga climber po yung climber na saro sa mga na-explore ninda ang lugar, dahil na po sinda nakakalaog dyan. Bawal na. Kay Risa Kino Viloso, sa gabos ka na nakaantabay, permi sa programa, maray na aga sa tuya gabos. Yugo-yugon mo an. Kay Kuya Bal Clavicillas Daculio dyan sa Banuaan. Kay Kindi Bonapos Doktor, pabati po si Manay Hubita Malabas. Sa masunod na Sabado, tao ako ning kuyan, load, mga katindugon. Tangani na mag-urog nga lamang kita pag Sabado. Eya, matao kita ning load pag suro Sabado lang. Pero siyempre, kung igwana po kimaukupar kan time slot na ini, iyo niya to. Para mientras man lang po kita na magsasarabayan, magkakaigwa ning Kig-Kig Saturday Edition. Ngunyan na da ipa po ki nag-uukupar kan time slot na 10 to 11 every Saturday.
1: Pala nito ng talibong ni May. Parailihan na
0: 52 minutos na makalipas po ang alas 10. Kanakalihis na Biyernes, may nagpasiring digde sa One Radio. Manong Loinks, sarong misis buda ina na nagre-reklamo taso sa iyang aki na trabahador kan LCC nag-overtime dyan sa may o yan baga sa may so agyan baga so, so Chowking pababa baga dyan tapos may pig-overtime sinda dyan alas 10 nin banggi makusog suparos nabagsakan mga katindugon kan kanopi kan syudad din tabako pidoy so pinahi mga katindugon so x-ray medyo so ngagurang suudog so likod baga dyan medyo nakibang natibang mga katindugon. Siyempre, problemado ang agong buda sumagurang. Ta, kaya nga ni nagtatrabaho, ta gustong maghanap buhay.

0: iskwidungon niya na umbalan mga katindugon kan canopy na yaon dyan hali sa third floor kan ano yan? Ining mall na yun, ining mall yan? So, ining mall? So, yaon ba ganyan? O? Ah? City mall? Ang hapot ngon yan, si Sayan may responsibilidad. Tangani na atindiran anong sinapar kan trabahador kan LCC. So LCC o so lokal na gobyerno? Di ba? So LCC trabaho ning overtime so sa indang trabahador. E siyempre klarado man ang pahit dahil man ki ano man na nahihining. Ang problema igwapalan ning canopy sa taas. Kan building buminagsak manong loins. Tinamaan ngunyan so nagtatrabaho. Ano na ito? Si Sai ang responsable. Ang nagpabaya na dapat iyo mga katindugon ang mag-atinder kan mga siring kaya na insidente. Diba? Ang LCC, ay natural dapat ang LCC mag-atinder kaya. Pero mas dapat mag-atinder so may kapabayaan. Arin an may kabaw. Sisay an may kapabayaan. Lokal na gobyerno kan tabako. Iyo, ta itong lalaki, napangalas nga ni akong pangaran Mildred. Anong lines? Mrs. niya, lalaki ang agumo. Ang pangaran Mildred, nasala nga niya so hilot, so nagpaaki. Nasala so pangaran. Lalaki, Mildred, manong mani so, o manong loin so pangaran. Iya? Oho. Iyo tabi, LCC, permi po kamong may paninimbagan dyan kasi kamo ang nag-hire duman sa oong trabahador. Kung kamo man lokal na gobyerno, tabi, igwaman kamo nin paninimbagan ta. Di kamo nagpasiguro na igwapalan kamo dyan ki canopy sa taas na kaya sa nang ilayog dahilan sa makusog nung iya? Parehas kan ayam. Ha? Sa diri mong ayam, nakakagat. Ki, ngayon nag-agi pa ano digdi sa maysa mo. Iyo, ta, ang lugar sa atubangan nindo pwedeng agih kundi ang ayam nindo dahil manindo ginakudan kaya nagbabalag-balag dyan maisog palan kinagat sunag agi o responsibilidad mo iyan loins na ika nag-aataman kan ayam parihas man digde ika ang nagbugtak tawo mo ang nagbugtak dyan sa ang canopy na pinabayaan nakadiskwido obligasyon mo tindiran ang pangangaipo kan napirwisyo po nindong trabahador kan LCC.
1: Si Bueno sa
0: Kig! Bueno mga katindugon, oras na naman tanganing para mientras na mamaaram digdi po sa programang Kig Saturday Edition. Masunod na po ang legal sana with a third Blansa and Company. Ada isindangon yan. Loins, sa pangaran po din Dugabos na paragos nagtitiwala digdi sa 91.3 News FM tindugo na Romel Manlasang Mirabel sagot na po ng ECC Dole Employees Compensation Commission. I see, very good, thank you so much Mel sa ano sa informasyon. Good morning po sir, morning man po sa Gabos na taga Sugkad lalo na sa Gabos Car Barnido. Sa pangaran ni Lois, enjoy the rest of the day, be with your family always, God bless. Ako po si Bueno tindugon pa.
2: Land Survey, Bergoglio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consolidation, as-built, structural survey. Bergoglio Geomatics and Construction. Fully computerized from field to finish. Results are accurate, reliable, and fast. We also offer pre-engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. We branches at 189 Ground Floor Bergoglio Building, Riosa Street, Kinalekaba, San Tabaco City. Call 052-742-5093, 0966-041-7515 and 0929-464-9467 and 195 National Road, San Isidro.

0: Isidro Village, 4800 Viraca Taduanes. Call 0967-1900-700 and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
1: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center, owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
2: Ako, si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpal ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Airy Group shampoo.
3: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
4: Nawawala ng gana? Laging pagod? At hindi na kasi aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho? Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
5: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marini Sur o maaaring din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generators, sumawag na sa 0946-739-4073 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services, owned and managed by Mr. Jack Bombita.
7: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.

0: Tobacco City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ano pong pangalan mo?
7: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
6: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: Hili ka na at ngayon yung Zumba sa Plaza.
9: Ay kayo muna at halos hindi ako makatayo sa arthritis ko.
8: Madali yan, Tay. Inumin mo lang ang Boss Herbal Capsule gawa sa banaba, okra, saluyon at panax ginseng. Lahat ng vitamin at mineral na kailangan ng katawan nasa Boss Herbal Capsule. Mainam sa diabetes, high blood, pati arthritis mo.
9: Isa nga, may masubukan niya.
8: Lika na tayo, Zumba na!
9: Hala, sige, kahit araw-araw pa, nag-Boss Herbal Capsule yata ito.
10: Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herbal.
11: Kidney Stone, mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, mag-Boss Herbal Capsule.
12: Mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Mababakal sa tabako, Ram Pharmaceuticals, Unisha Drug, St. J Pharmacy, King Care Pharmacy, J-Med Pharmacy, Earl Pharma, Race Pharmaceuticals, and One Radio FM. Sa Malinaw, mababakal sa Malinaw Drug. Sa Tabi Albay, mababakal sa St. Clair Pharmacy, Crisol Pharmacy, GNC Pharmacy, Twin Care Pharmacy, and Don A.I. Pharmacy. Sa Malilipo, mababakal sa St. Joaquim and Anne's Pharmacy. Sa Bakakay, Butika Maria Corazon, Asin, Orgullo Drug Store.
14: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tobacco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219. Sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-up, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakal man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sasai mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kansa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenya Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: One Radio, Boost FM. Your best source of news and music. This is One Radio, Boost FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, Boost FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio, Boost FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia.

One Radio 91.3 News FM. Tindugon na. Hello mga katindugon. Yes, yes, yes, we are back. Ladies and gentlemen of the City of True Love, and that is Tabaco City. Muna naman kita nagngala-ngala dito sa hampangan kang mikropono. Narito na mga katindugon ang Sabado Music Jam. Yes, it's still me, CJ the DJ, ang inyong cool na kajamming. Today is Sabado na naman mga katindugon. We're gonna be playing songs and some updates sa inyo mga katindugon, of course. Music na kung saan ay mapapaligaya kayo, ikakalungkot, or makakapagbibigay ng potential relapse. Yes, mga katindugon, ang Sabado Music Jam ay hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix, Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herbal, and Rox Detergent Liquid Soap. Kasama na rin dyan ang SureSoft Fabric Conditioner and Kawaii Soap and Lotion. Thank you so much! How are we doing mga katindugon? Huge shoutout sa mga nagiginigirayaon dyan sa kanilang kabahayan. Yes, yes, yes. Bigyan naman natin na malalakas ang air horn. Yun, it's time na naman para sa Sabado Music Jam. How are we today mga katindugon? It's not a wind, ano, it's not hot today. It's windy and cloudy. So sa ating mga katindugon riyaon dyan sa luwas, always, always pa rin magpasiguro kang sa indong payong. And of course, ay the cool naman ang gad na riyaon dyan sa luwas ang Inchik. Nata daw. Nagsisiringkit na sa sobrang paros. Naka naman, ay nako. Maski yari ang didigsi sa sakop na talaga kita. Anyway, sa mga katindugon dyan na nakikinig today, how are you today? And of course, sa mga gustong mag-send na kanila mga shoutouts, greetings, ang kung ano pa man, isa na yan sa ating number na 0945-315-6553. Para yan sa ating Globe, ha? At sa Smart naman na 0962-599-2268. Yan. Today is 7-11-2026, July 11. Yan! Happy, happy birthday sa mga nag-birthday ngayon. Enjoy your day. And sa mga nagsiselebrate ng kanilang anniversaries, monthsaries, at kung ano pa man ang kanilang sinaselebrate ngayon, hey, congratulations! And for a tribute, mga katindugon, tuloy-tuloy sa ating music. It's a beautiful song from... You already know what it is.

0: Quebec City's Tindugun.
1: Na radio station.
0: One radio. 91.3 News FM.
2: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
3: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
4: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises. Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4, fresh gravel. Jumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, louvre blocks, and electrical supply. Plumbing materials, asin, boss na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
5: Jaya Enterprises.
6: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the City of True Love, with spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
8: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
7: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: Sabado, Music Jam with CJ.
12: Tindugun na!
13: One Radio 91.3 News FM. Tindugun na! And you're still back with me dito sa ating Sabado Music Jam. Kasama nyo rin pa rin po ako. Ako po si CJ the DJ, ang inyong cool na ka-jamming. How are we today, mga katindugon? Sa mga minaon pa sa nakakanin ng radyo ay pakusog ko sa gana tabi iyan. Kamamaurag ang satuya mga kantang ipi-play today. And of course, time check, it's 1:33 p.m. ngayong Sabado, July 11, 2026. 7-11. And earlier mga katindugon, sa ating tribute kanina kay Bonnie Tyler, ay pinanay natin ang kanyang napakagandang song na Total Eclipse of the Heart. Para sa kaalaman ng Gabos, sino nga ba si Bonnie Tyler at ano na po nangyari sa kanya? Legendary Welsh singer Bonnie Tyler, known for iconic 1980s power ballads like Total Eclipse of the Heart, died at the age of 75. Her family and team announced she passed away unexpectedly in a hospital in Portugal. Sabi daw po ng BBC, she was recovering from emergency intestinal surgery performed in early May, after which she was placed in a medically induced coma. She awoke from a coma in mid-June but remained seriously unwell in intensive care in Faro, Portugal. Si Bonnie Tyler po ay pinanganak noong June 8, 1951 at namatay po no ngayong July lang po, July 8, 2026 at the age of 75. Para rin po sa kaalaman ng Gabos kung ano ba ang kanyang mga hits noon, eto po ang kanyang mga kanta, Holding Out for a Hero, If I Sing You a Love Song. Bumilalo man sana. Yes, If I Sing You a Love Song, sa kanya rin po iyan. Have You Ever Seen the Rain? If You Were a Woman, More Than a Lover, at ang pinaka... Ano ba? Sikat sa kanya dito sa buong Pilipinas at dito rin

0: música, balita, informasyon. All in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tinidugo na.
3: One Radio time is 1:45.
4: Time check is brought to you by
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. May sangkap na guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, malunggay, barley grass as in stevia, daing asukar. Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix.
6: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
7: Power Cells Bread, pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
9: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
10: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
9: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
11: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
9: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
12: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan. Nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panapa, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
13: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon. Pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
14: Sabado, Music Jam with CJ.
15: Tindugo na!

0: música, balita, informasyon. All in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tindugo na!
3: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
4: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
3: Kaya mag-Pao! The Argo Capsule. Follow the Argo. Katulang mo sa buhay.
5: No approved therapeutic claims.
6: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
7: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng

0: Boulevard, Tabaco City. Bukas kami Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Ilabas na!

0: Radio
1: station. One radio.
0: One radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na!
2: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marini Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generators, sumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
3: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
4: Buti na lang, may Fast Relax. And I want to share the relief.
5: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
6: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat piyesa at servisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready para sa matibay na serbisyo, performance, at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
8: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
9: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
8: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
9: Sige, papalaundry ko na lang.
8: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
9: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
8: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
10: Available in all supermarkets near you.
11: Hi, I'm Christine. A student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
12: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
13: At sinong kulabot?
14: Fresh, hindi ako.
15: Makidis to.
14: Ferong walat.
16: At parang batang-bata
14: dahil sa ERA.
17: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
18: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
19: Ako si Salvador. Sa gabi ay
20: si Salvi na. Malatyosa ang ganda dahil sa ERA.
21: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
22: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
23: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
22: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
24: Sabado, Music Jam with CJ.
25: Tindugo na!
26: Wow!
0: 1 Radio 91.3 News FM, Tindugo na. And we are back, mga katindugo, to the last portion of our Sabado Music Jam. I hope you're still there. Palakpakan naman tayo dyan. Yes, yes, yes. And shout out sa gabos na nagkikiligunyan up till this hour. Yes, thank you so much. And speaking of thank yous, we would like to thank of our sponsors sa ating Sabado Music Jam. Yan ang Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herbal. Kasama na rin natin dyan ang Anrox Detergent Liquid Soap, Sure Soft Fabric Conditioner, and Kawaii Soap and Lotion. And we would like to give a huge shout out again sa gabos na nagkiligunyan to the First District of Albay, most especially sa siyudad din Pagkamo at Tabaco City. Thank you, thank you. Siyudad din tunay Pagkamo at yan. I would like to give a shout out as well sa mga nakikinig din na Gen Z ngayon. I hope you're doing well sa inyong mga assignments, inyong mga projects, o kung ano pa man ang inyong ginagawa ngayon. Or just chilling out there na nakatukaw, ha? Sana all. Or sa mga estudyante tabi din na nagsa-cellphone sana, ha? Giba-giba tabi kang assignment. Ang project, ato pagin. Asikaso. Anyways, mga katindugo, study well sa to yung mga estudyante na yan dyan, because that is the only thing that you can bring in your life, talaga ang pag-study, and madadala nyo talaga yan sa inyong pagtinda. Inyong pagtanda. Ano yun? Nabubulo na naman kita. Anyway, shoutout giraray sa mga pajak drivers na yaon dyan. Mag-iingat-ingat po palagi kita sa pagpajak. And at the same time, ating mga jeepney drivers, UV Express drivers, modern jeepney drivers, tricycle drivers. Shoutout sa mga tricycle drivers dyan na yaon sa sento ni Malilipot, Taiketape. Anong tigigiribot na dyan nun yan? Isabay na rin natin ating mga bus drivers na yun dyan nagbibiyahe all the way to Manila, kung saan panglupalop ng Bicol region. Ingat-ingat po tayo, mga katindugan, ha? And at the same time, mga katindugan, this is me, CJ the DJ, ang inyong cool na kajaming palagi nagbibigay sa inyo ng mga magagandang music in your Sabado ng hapon. Dito lang yan sa Sabado Music Jam. I hope you had a great time on listening with one of our cool music. And let's keep the happy vibes and the positive mindset when we go out and even in our homes. Alright, mga katindugan? Yes, this is Sabado Music Jam, only here on 1 Radio 91.3 News FM, Tindugo na. Pero yan, mga katindugon, whatever you do, stay safe, stay dry. Here's a beautiful song from M2M, this is Everything You Do. In 3, 2, 1, let's go! Only here on 1 Radio 91.3 News FM. Tindugo na.

Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magkayunan po lang tigdi sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept po lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nin banggi hanggang alas 10 nin banggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.

0: Tabaco City's Team Dugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
3: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
4: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP head spa. Body massage asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text sa mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
5: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
6: Siyempre naman.
5: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
7: Wow! Gustong-gusto ko yan!
5: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
6: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
7: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
5: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
6: Healthy na?
7: Pampaligaya pa.
5: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
6: Basta may black.
7: May bala.
5: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
8: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
9: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
10: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
11: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
12: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
10: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
13: Bes, huyan ka palan? Marino digdi may dumanon kita.
14: Ha? Nata, masain ka.
13: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
14: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
13: Aramo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, arugan lamesa, asin bangko, igwapas in daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
14: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sa ampang kantambakan kang tricycle.
13: Oh, ano pati gahalat mo? Musla!
15: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalan Building, Demetrius Street, Kinale, Tabaco City. Sa ampang
1: pang katambakan kang tricycle.
2: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
3: Sa dami ng ginagawa mo sa araw-araw, kaya pa ba? Dapat
4: G lang! With Gord C+. G to support your daily grind, G to feel good from within, and let your natural glow shine. With proper diet and exercise, Gord C+ is your daily plus. Gord C+ with zinc capsule.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gard C+. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Prevention is better than cure.
7: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
6: Mag-Boss Herbal Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng balaba, okra, saluyot at panax ginseng.
7: Mga sangkap na punong-puno ng vitamina at mineral
6: para maiwasan ang anumang karamdaman.
7: Tulad ng sakit sa bato,
6: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
7: May kakayahan din.
6: Mapabalik ang sex appetite.
7: Manatiling protektado sa karamdaman.
6: Mag-Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
8: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
9: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.

0: kalsado. May malasakit asin barato. Art Recycle Center. Mas pinahiwas. Garantisado. May malasakit asin barato.
1: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with Carrot Extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Gluta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
2: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rizales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the firefighting exponent.
0: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan po lang tigdi sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sa ampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept po lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes, alas 6 nin banggi hanggang alas 10 nin banggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.

0: Radio
1: City. One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindogo na.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
1: Available in all supermarkets near you.
3: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
4: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
5: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
6: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
7: One Radio, Ting Dugana!

0: Tobacco City's Team Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
3: High blood. Salot. Milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
4: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong paggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
3: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
5: Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committees.
6: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
5: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuon.
6: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
7: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
5: Consi Ram vs. Janko, si Ram sana!
8: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan. Foster!

0: mga erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mababakaw sa tabako.
5: Drum Pharmaceuticals,
4: Unicia Drug,
5: St. J Pharmacy,
4: King Care Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Race Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakal sa
4: Malinaw Drug.
5: Sa Tabi Albay, mababakal
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Dream Care Pharmacy,
4: and Dan A.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bakakay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drug Store.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
7: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
7: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: One Radio, Ting Dugana!

0: Pipa. Information. All in one radio station.
1: One Radio. 91.3 News FM.
2: Tinidugo na.
3: Ang init.
4: Bataba.
3: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
4: Bataba.
3: Break time na. Anong panulak mo, Beshi?
4: Bataba.
3: Sumubok na nitong bago.
5: Introducing.
3: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
4: Batata!
3: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang Batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
4: Batata!
3: But wait, there's more! Meron din tayong Batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
4: Batata!
3: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
4: Batata!
6: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances! Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
7: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
8: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
6: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
9: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan, turmeric ginger tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in turmeric ginger tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
10: One Radio, Ting Dugana!

0: Sabah ko series Team Dugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
0: Dr. M's Amazing Tea.
3: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
0: Dr. M's Amazing Tea.
3: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka?
0: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
3: Masakit ang katawan? Relax ka lang.
0: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
3: Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties.
4: Kaya sulit sa health benefits.
0: I'm Dr. M's Amazing Tea.
3: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahag sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
6: Mga momshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 Plus 1 Powder Drink Mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 Plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosteen, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
7: Best Juice Brand 10-in-1 Plus 1 Powder Drink Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
8: Y2K Saturday.
9: Just an old song, but I used to sing it with my father.

0: Balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindogo na!
3: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalondri ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang

0: Clorox Detergent Liquid Soap.
1: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
2: Available in all supermarkets near you.
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Cells Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masigla po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
6: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
5: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
9: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: Y2K Saturday.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
3: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawat at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
2: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness. Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facade Hotel. Facade by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City, so you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facade also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi internet connections, fashion hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604. Y2K Saturday.

0: Radio C.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Powder ko, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Powder ko Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Powder ko Capsule para kalusugan mo garantisado.
3: No approved therapy claims.

0: Cabaco City's Team Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
3: Pagod ka na ba sa feeling na always bloated? Ang bigat. Baka it's time for a lifestyle reset. Ayon sa pag-aaral, ang pagkakaroon ng sapat na fiber ay nakakatulong upang maiwasan ang pagiging bloated. It's a gentle push you need to feel lighter and more balanced. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. Sangkap nito ang psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
4: Ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Y2K Saturday.

0: música, balita, informasyon. All in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Dugo na!
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Y2K Saturday.

0: Radio Station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Idugo na.
2: Good news mga kapitbahay. Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Tungsuwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
5: Why

0: Radio Station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Ang init.
3: Pataba.
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
3: Pataba.
2: Break time na. Anong panulak mo, Beshi?
3: Pataba.
2: Sumubok na nitong bago. Introducing. Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
3: Batata!
2: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang Batata Jelly Juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
3: Batata!
2: But wait, there's more! Meron din tayong Batata Milk Drink in Vanilla Flavor and Original. Batata Crystal Jelly Cup, Jelly Stick at Pudding Cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
3: Batata!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
3: Batata!
4: Evenings on One Radio.

0: Tobacco City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: música, balita, información. All in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tindugo na!
3: Alta presyon o high blood, isang karaniwang sakit na sanhi ng pagsikip ng pagtibok ng dibdib, sanhi ng di inaasahang kamatayan, kailangang bantayan.
4: Boss Herbal Capsule,
3: pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatili sa normal ang blood pressure, labanan ang alta presyon, regular na ehersisyo, disiplina sa pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga Herbal.
1: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Evenings on One Radio.

0: Taiwan's favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Idugo na.
2: Ang init!
3: Bataba!
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
3: Bataba!
2: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
3: Bataba!
2: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
3: Batata!
2: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang Batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
3: Batata!
2: But wait, there's more! Meron din tayong Batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
3: Batata!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
3: Batata!
1: Evenings on One Radio.

0: Erba.
1: Ako po si ano Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka Medtech.
2: Medtech po.
1: Ayun okay. Po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahi ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule. Malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kanil.
1: Maghapon ako trabaho, dahi ako pipapagal talaga. Mas kidigde, so madugtog kang mga masitas. Maano na ako din sa laog kang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon ko yan. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Iyan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Sinauna. The music of the past. The music of the past. On One Radio. The music of yesteryears. The soundtrack of your life.

0: sangaran kana ma singkang aki singkari Spiritus Santo.
1: Amen.
0: Angrasyana Spiritus kagurang lantan pagamot kan Dios asinan pagisumaro kan Spiritus Santo. Mapasain dugabos.
1: Asin sa saimong Espiritu.
0: Mga tugang tangani na magkanigo kita na maglulot kan mga banal na misteryo sa tuyang rumdumo na sin pagsulsulanan sa tong mga kasalan. Nagkukumpisal ako
1: sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri sa isip sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, tanay na birhen, sa gabos na anghelas asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan ng Diyos.
0: Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan asin pagabatawadan sa tong mga kasalan. Darhon kita sa buhay na daing kasagkoran.
1: Amen.

0: mamimi kita. O Diyos na nagpapahiling kanliwanag din sa imong katotohan sa mga nalalagalag na makabalik sinda sa dalan, tawan sa gabos na minapaayon sa Kristiyanong pagtubod na itong mga salungat sa ngara na ini, sikwalon, asin itong mga angay digdi, sunodon, huli kay Hesukristo ang kagurang nanyamo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kang mga panahon.
1: Amen. Iniladawan ni Propeta Isaías ang tatalamon kang Diyos, siring sa oran na nagtataong buhay sa daga. Inaasigurar kita na dai kita mabalik sa iya, na dai napapangyari ang sa iyang kamauwatan. Hinanyugon niya to ang enot na babasahon.
2: Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Ini ang sabi nin kagurangnan, anuran asin anyelo, minahilig sa langit, asin dai minabalik duman, sagkod na matubigan ang daga, tanganing mapabunga, asin makataon in banhi sa paratanong, asin tinapay sinagkakakan. Siring kayan ang tataramon na minaluwas sa nguso ko, dai minabalik na daing bunga, dai minabalik sagkod na dai maotob ang sakong kabutan, asin maman ang sakong ipinapagibo. Tataramon kan kagurangan.
1: Salamat sa Diyos.
2: Ang banhi na nahulog sa marahay na daga, nagtataon ng matinggas na ani.

sa imong pinapauranin marahay ang mga inaradong uma asin sinasarumsong muning tubig. Pinapalumoy mo ang daganin mga tagiting asin sa imong pinapatubo ang saradit na tinanong.

0: Sa ikaduwang babasahon, si San Pablo nagtataram manungod sa mga linalang na naghalat min pagtubos. Sinda nagihiras kan paglaom sa kamurawayan na naghalat sa satuya gabos. Himbateon niya to ang ikaduwang babasahon.
1: Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga Roma. Sa paghuna ako, ang mga tiniyos niya to sa buhay na ini, dai ikakatimbang, sa kamurawayan na ngapit ipapahayag sa tuya. Sa katunayan, ang bilog na linalang, naghahalat na ipahayag nin Diyos ang sa iyang mga aki. Bakong sala nin linalang, tadae na utob ang sa iyang katuyuhan. Talaga ini nin Diyos, alagad, ang linalang naglalaom na makakaligtas, arog sa to. Makakaligtas sa kalapaan na nag-uripon sa inda. Kanganing makamtan ang katalingkasan asin kamurawayan kan mga aki inin Diyos. Aram niya to nasagkod ngunyan ang bilog na linalang nag-aagrangay sa pulog nin pangaki. Bako lamang ang linalang kundi man kita gabos igwakan mga enot na bunga kan espiritu. Kita man nag-aagrangay mantang sa tuyang hinahalat ang sa tuyang mga hawak makakaligtas bilang mga aki ni Diyos. Tataramon kan kagurangnan.
0: Salamat sa Diyos. Pagrokyaw kan Santo Ebanghelyo.

0: Ang kagurangan mapasain do.
1: Asin sa saing mong espiritu.
0: Pagbasa kan banal na ebanghelyo susog kay San Mateo.
1: Kamurawayan sa imo kagurangan.
0: Sarong aldaw si Jesus nagluwas sa harong asin nagtukaw sa tampi kan danaw. Pinalibutan siya nin kadakol na mga tao. Kaya suminakat asin nagtukaw sa sarong sakayan. Ang mga tao nasa baybayon. Dakol ang sinabi sa indas sa mga parabola. An para sa buwag, nagluwas sa pagsabuwag. Sa iyang pagsabuwag, may banhi na nahulog sa gilid gandalan. Duminatong ang mga gamgam asin tinuka. May banhi na nahulog sa kagapuan. Naharos daing daga. Huli tabakong hararom ang daga, tulos nagtubo, alagad pagsaldang kanaldaw, natutong. Asin huli tadaing gamot, naluyos. May banhi na nahulog sa katunokan. Ang mga tunok nagtalubo, asin natahuban sinda. May banhi na nahulog sa marahay na daga, asin nagbunga. May sanggatos, may anum na pulo,

0: May tulong pulo an may talinga maghinanyog. Marahay na bareta kan sa tong kagurangnan.
1: Pag-omaw sa imo Kristo.
0: Mga tugang digdi sa Ebanghelyo, nadangog po niya to ining parabola kan para sa buwag. As in digdi nahiling niya to na antisog na pinagsabuag o itong kadakol ng mga pisog actually na pinagsabuag dahil antasiring kay ito ang paagi kan pagtanom kan panahon na ito dahil pinipiling daga kundi itong katiripunan kay itong mga banhi, mga pisog isinasabuag sa manlain-lain na daga. The seed in itself is good. Marhay ang pisog iniigwani natatago na kapasidad tangani na magbunga. Ang pisog na inipwede na pag-abot nin oras kung magtubo maging sarong dakulaon na kahoy na pwede magtaonin lindong sa mga katawuhan. Pwede maging sarong kahoy na nagkakaigwanin mga hitik na bunga na pwedeng kakanon kan mga katawuhan. As in iyo man ini mga tugang sa enot na pagbasa nadangog niya to sa libro ni Propeta Isaías, sinasabi na ang tataramon ni Diyos garong siring sa oran na minahali sa kalangitan, minabagsak sa daga, inidai mabalik na da inahahaman ang sa iyang kagibuhan. Sumarahay ang pisog na ini sa parabola sa ngunyan minarepresentar kan mismong tataramon ni Diyos. Makapangyarihan ang tataramon ni Diyos garo ini espada na doble filo na matarum na makapangyarihan pero minadepende sa daga na natatamnan ka iyan. Ano? Sa Latin, igwa ka itong kasabihan na quid quid recipetur ad modum recipientis recipitur. Whatever is received according to the manner, according to the mode of the receiver. Sumarhay ang pisog na iyo ang tataramon ni Diyos. Pero kita na mga tao, libre kita, talingkas kung paano niya to haakuon ining pagsabwag sa tuya na mga isip, asin puso, asin buhay, kan tataramon ni Diyos na danay na ipinapahayag. Kaya digdi sa Ebanghelyo, sabi kan sa tuyang kagurangnan, igwanin apat na klase nin mga pisog. Asin ang enot na klase, iyo itong yaon duman sa dalan, sa agihan, footpath na pinagbabatay-batayan kan mga tao. So dahi talaga nakakatambo, natitikmakan kan mga tao. Pero isinabuag man duman. Susiring ka ini mga tugang, pwedeng ihambing niya ito sa ngunyan. Sa mga minadangog, sinasabi nga ni na nag-agi sa sarong talinga, pero minabaldasan na sa sarong talinga. Pero daiman talaga tunay na pinaghurup-hurupan. So, siguro pwede iyan na siring kaya nagpasiring sa simbahan. Pero bako talaga bakong focus, distracted o pwedeng nagpasiring sa simbahan. Bako talaga so sincero na katuyuhan. Tangani na himateon. Tangani na paghurup-hurupan ang tataramon ni Diyos. Kaya dai talaga sa iya nagtambo in the very first place. As in igwaman mga tugang kaini sabi kan sa tong kagurangnan, pinaghambing niya sa mga pisog na nakahugpa sa daga na magapo, rocky soil, magapo na daga, hababaw so daga. Kaya dai tala nakagagamot, nagtubo pero pag-abot nin oras dai man nagtalubo nin marhay dahilan ta hababawon so gapo, superficial. So pwede man siring kay ni mga tugang na ang tao na naghimati kan tataramon ni Diyos, so pwede nakadangog din maray na pagpahayag ka yan. So pwede nga ni na siya na hiro so sa iyang puso o nag-attender nin mga pag-seminar, so naghibi na biyo sa paghurup-hurup. Magayon, tanatanyog sa puso, pero yaon sana sa sentimental na level. Kaya dai nakaabot sa tunay na pagdesisyon, as in pagpahararong pagtubod na iyan kan tataramon ni Diyos sa iyang buhay. Kaya pag-abot nin mga pagbalo, so dai man talagang gamot ano pagabot ni iba pang kasibutan, daiman talaga nakagamot sa iya sa tataramon ni Diyos. As iniguwa ka ining ang tulo, nasabikan sa tong kagurang na duman sa matunok, thorny soil, na totoo, itong hisog kang tataramon ni Diyos, nagtambo, nagtalubo na kuta. Pero pagabot nin oras, nakaipuhan na kutang magbunga, dinaog kan iba pang mga pananom na matunok. Ikong kaya, di talaga nakataonin bunga. Susiring ngaya kaini ang ito na pinagdadaog kan iba pang mga pagpadagka, siring kan mga kinabano na bagay, mga kayamanan, na dinaog su banhi kan mga pagpapahalaga kuta na dapat niyang isabuhay na susog sa tataramo ni Diyos. Pero igwa kita kaining ikapat, iyo itong tunay na naghimati, tunay na nagtalubo sa iyang tataramo ni Diyos, luway-luway na pinaghurup-hurupan inis sa iyang buhay. A kaya nga ni nagbunga nin mas hararom na pagtiwala sa kagurangnan maski sa tahaw nin mga pagbalo. Nagbunga nin mga gawi na tunay na Kristiyano, pagpatawad, pagtabang sa kapwa, paglingkod dyan sa iyang pagtrabaho. Kaya mga tugang, iyong man po ini ang nagyat sa tuya na kung minsan pwedeng maging siring kita kay itong bakong mabugang daga. Pero sa tabang, sa grasya kan Diyos, siya lugod ang magpatalubo sa tuya kan banhi, kan pagtubod na ini, kan banhi, kan mga tataramo ni Diyos na padagos na dyan sa tuyang nahihimati, ini sa tuyang pagbungahon, ta iniigwan ni dakula na kapasidad na magbago kan sa tuyang mga sadiri, magbago kan sa tuyang mga pagpamilya, gawi nin pagpamilya, tangani na kita tunay na magkasararo. Kung an banhi ko ta na ini, kan tataramo ni Diyos, kan kahadian ni Diyos, yaon dyan sa tuyang mga susyudad, so siguro mas dakulaan tunay na paglingkod, mas matuninong, ano, mas mabunga ang paglingkod sa kapwa. Kaya mga tugang, iyo po ini na sa tuya na paghurup-hurup, kita man danay, nagibuhon, ang sa tuya na katalingkasan, tangani na kita, maging mga marhay na daga, asin magsarig sa grasya ni Diyos, na iyo ang tunay ka iyan, na nagpapatalubo sa paagi kan sa iyang banal na espiritu, iyo ang nagtatao ka ining padagos na pagbabanal kan sa tuyang mga buhay. Kaya sabi man sa sarong surat ni San Pablo, siya nagsabi, na duman pinagsabi, si Pablo ang nagtanom, si Apollo ang nagbaribi, nagbayubo kan pananom, pero solamente ang Diyos ang minataonin tunay na pagpatalubo asin pagpabunga kan mga pisog na ini. Kaya lugod kita danay nahagadon ang grasya ni Diyos na ang pisog na ini kan tataramo ni Diyos na yaon sa tuyang puso ang pisog kan pagtubog na ini sa tabang naman sana kan tataramo ni Diyos danay na magbungas sa tuya na kita man maging makusog ang pagsarig sa tuyang kagurangnan, danay na iyan maging batayan kan sa tuyang buhay. Sabi ni Jesus sa saro niyang parabola, an minahimate asin mina sagibo minautob kan tataramo ni Diyos, iyan garuman sana na minapatubdok kan sa iyang harong, kan sa iyang buhay, sa makusog na pundasyon ni gapo, mag-agi man ang mga unos, mga makukusog na duros asin bagyo, dai siya basta marurumpag dahilan tan sa iyang buhay nakapatindog, nakapundar sa tataramo ni Diyos sa paghimati kayan asin pagutob kayan. Materindog kita gabos, ipahayag niya to ang sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako.
1: Sa tulong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kandaga, kan gabos na nahihiling asin day nahihiling, asin sa sarong kagurang na si Yesu Kristo, bugtong na aki ka Diyos, asin amun dagikan sa Ama, bago kan gabos na panahon, Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki, taili na lang, saro sa pagka Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa tong mga tao, asin huli sa tong kaligtasan, naghilig siya hale sa kalangitan, asinani laman huli kan Espiritu Santo kay Birhen Maria, asinani tao, Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtiyaw sa kod sa kagadanan asin ilinubong, asin kanikatulong aldaw na buhay liwat, sosog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tookan ama, asin mamuraway na mabalik sa pagukom sa mga buhay asin mga gadan, an sa iyang kadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa ama asin sa aki, siya kaiba kan ama asin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya na nagtaram sa pagi ni mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad din mga kasalan, asin nagalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Amen.
0: Dakulaan pagsarig, nadadangugon kita kanama, idulot niya to sa iyan sa tuong mga pamibi asin pag-arang. Sa lambang pag-arang ang simbagan gabos, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi.
1: Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa asin mga obispo kan simbahan, giyahan kan Espiritu Santo sa saindang paghingowa na magdakol ang bunga nin katanosan, pagkamuot asin katuninongan sa kinaban, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi.
1: Tanganing bilang sarong komunidad, magtalubo kita sa pagkamatinios, pagsabot sa kapwa, asin pagpapatawad, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi.
1: Tanganing ang pagkamakasadiri, asin labis na pag-ambisyon, day magpaalo sa kantataramon kan Diyos sa tung pagkapamuhay-muhay, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi.
1: Tanganing ang mga naghihelang, makamati kan pag nakakaumay na kapangyarihan ni Kristo, asin ini mapakusog kan sa indang paglaom, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi.
1: Tanganing ang mga gadan, magugma sa liwanag, kagaya-gayahan asin katuninongan sa langit sagkod paman, ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na ama, tabangi kaming mamidbid ang banhi kan sa imong tataramon na naghihiros sa mong buhay. De manlugod kami mapurisaw kan mga kasibutan nin kinaban, kundi maging mahigos sa paglingkod sa imo para sa kadakol na ani. Uli kay Kristo sa mong kagurangnan.
1: Amen.

0: magpamibig mo mga tugang tanganingan sako asinan sa indong atang magganigong ako onin Dios amang makakamhan.
1: Ako on malugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pagkinabang nyato asin kan bilog niyang banal na simbahan.
0: Kagurangnan hilingaan mga atang kanamimibing simbahan asin pagpakinabang na ini itugot mo sa mga nagtutubod ang pagtalubo sa kabanalan. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan.
1: Amen.
0: An kagurangnan mapas sa indo.
1: Asin sa imong espiritu.
0: Itaas an mga puso.
1: Initaas mina sa kagurangnan.
0: Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos.
1: Maninigo asin dapat.
0: Totoong maninigo asin dapat. Madranos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Ta sa pagkamundag binagunya ang daan na buhay nin tawo, sa pagtios pinara niya ang samong mga kasalan, sa pagkabuhay liwat halin sa mga gadan, itugtak niya ang nagihan pasiring sa buhay na daing kasagkoran. Sa pagsakat sa imo Ama, binuksan niya ang mga pinto kan kalangitan. Kaya kaiba kan kadakol-dakol na Angeles sa Sin Santos, nag-aawit kami sa imo kan himno nin kaumawan daing tapos na nagsasabi.

Kagurangnan ikananggalan banal burabud nin gabos nakabanalan kaya ining mga atang namimibi kami pabanalakan ang buwan kansay mong espiritu tanganing para sa mo maging hawak asing dugo kansa mong kagurangnan na sa Heso Kristo kansya sa rugaring niyang buot pinasaluiban sagpod sa pasyon nagwasyan in tinapay asin pagpasalamat binaak ini asin tinaos sa iyang mga disipulos nan sabi mag-ako ka mo gabos asin magkakan ka ini tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo

Siring man pagkapamanggi pagkuanya maninkalis asin giraray pagpasalamat sa imo. Kinausay ang mga disipulos nan sabi, magako ka magabos asin maginom ka ini. Tainayan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod.

Kaya kaming nagrurumdom kansayang pagagadana sin paggabuhay liwat nagdodolot sa imo kagurangnan kantidapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapaganig mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kanhawa kasing dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromdoba kagurang nana sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Santo Papa si Leon, asin kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, giromdoba sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Berenayna nin Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles o sin gabos na santos, na kay tupa nagpakagayagaya sa imo, magkanigong magin kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya asin kaibanya asin sa iya. Sa imo, Diyos samang mga kamhan, kasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kang mga panahon.

Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangan, warasan sa mga daw niya mo ang katuninongan. Tanganin kaming natabangan kan sa imong pagaharap, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesukristo.

0: Heso Kristo ang kagurangnan ni ka na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan, ibinawalat ko sa indo, ang sakong katuninongan, itinataw ko sa indo. Hare pagilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagganiguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kang mga panahon.
1: Amen.
0: Ang katuninongan kang kagurangnan dalay na mapas sa indo.
1: Asin sa imong espiritu.
0: Magpatinarauhan kamo ngin katuninongan. Peace be with you.

0: Uyas si Hesukristo, uyan kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero.
1: Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag maoumayan.
0: Anhawa ka sa Lugan Kristo.
1: Amen.

0: Kagurang na namimibi kami, namantangan mga atang inako, hulikan pakisamaro sa misteryo. Magtalubo ang bunga kan sa mong kaligtasan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan.
1: Amen.
0: Ang kagurangnan mapas sa indo.
1: Asin sa imong espiritu.
0: Asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo.
1: Salamat sa Diyos.

0: barbecue, mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Puwerteng siram.
1: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
2: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
3: At sinong kulabot?
4: Fesh, hindi ako.
3: Makidistro.
4: Ferong walat.
3: At parang batang-bata dahil sa ERA.
1: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
5: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
6: Ako si Salvador.
7: Sa gabi ay...
8: Si Salvin na. Malatyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
5: ERA, 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
9: Ballroom on 1.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
5: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix 12 pesos lang per sachet.
7: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpal ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hair regrowth shampoo.
8: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
9: Ballroom on one.

0: 21+++. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
2: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
3: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
4: Ang init!
5: Batata!
4: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
5: Batata!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Batata!
4: Sumubok na nitong bago. Introducing!
5: Batata!
4: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
5: Batata!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
5: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
5: Batata!
6: Ballroom on one!

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
2: Ako po si Amel.

0: barbecue, mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Puwerteng siram.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and Demand.